0: afreni kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wose wo fre ni wura aha
1: ono na se moye papa
0: eno se woye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na usisu ahundie biala
1: woye nema
0: woye diade
1: moye nema
0: woye nema ituko efficiency 525 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko efficiency 525 na wose kulunum so monno moyere no
1: sa
0: said the Christ also da safo no God no home my my ablatie ya do yire ya kokoro yire ka sampa tina wo yire
1: oh
0: baba bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me me hudie ye yam koyo ho ade be makwa hia ka emi mami pa
1: amen
0: me hudie ye ya me koyo ho ade kokoro yire ka sampa tuni trim e ma pa kokoro na mama so pa kokoro ye bi obi nyina pa kokoro awale fo mo ka sampa ma mo na wade na ngu
1: obi to mo ho
0: ah wose me no bia no nka ya wade mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa ya nkwala ngade ade na wade na gu no ebeta na me no mie no atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu sebe tredio no
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wade
0: ne ye ne hu no
1: se na de ye beye
0: ya na de ye beye ya
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwala no akwala no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha kwala wei shuban she ne wu mo she ye tia no
1: sa
0: agya te san kwale ena te nklan akwala ne te kuma she ye beda ne atete akwala no
1: enye yi
0: hallelujah awade na gumo bi apai ni wei
1: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu anke do akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo baby what promise wo baby what promise sister bi what promise blood bi mini aba bo madise so nwale ya waga wo yiri ya yaya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wo se akulampu yade ne ye na ade ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afi ye huno wiya ne ya tene tena kora no
1: sa
0: ena ne agya na ebe tena sia tene tena kora no Shaka urade din da.
1: Amen.
0: Ni atete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
1: Proverbs 17 verse 21.
0: Wase sey.
1: Wase dia owo akwasia no.
0: Bible sey. Se wa mfa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasia.
1: De owo kwasia no.
0: Aha.
1: Onya awre ho.
0: Ah, wo ba tene ya che wo ba. Wakonum wi.
1: Yes.
0: Oba na akobɔ kro no aye kunu no. Bible say, ena ne agama ntena hye antete mu mayie. Na so ko wo kwase a,
1: owunya wre ho.
0: Owunya wre ho. Akra ne bɛnyi ne wakɔ ye kɔ winhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Twaso e.
1: Wase na anigye biala ne ho ma ejejentue agya.
0: Bible say, anigye biala ne ho ma ejejentue agya. Na nsa na akɔla bɛ ejejentue no, na kyese na ne agya antete wo mu ye.
1: Enya bra ma no.
0: Ana ye ntia ye ma wo.
1: Dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: eno
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata bata bata bata bata ene obi dia obi bo
1: dabi
0: tane no ye body ye tumi chew ne ahwew ye wade akorpot a chiro papa say body say no ye ntia show na papa sa shwa ka ho ene bata kwahia etumi ko ebo boso akọ school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kemi bible wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo chade ebo Proverbs chapter 10 verse 1
1: inshallah no me
0: bible say inshallah no me
1: solomon mebusem
0: solomon mebusem
1: obanyansafo
0: obanyansafo
1: e ma na gani anije
0: oh obanyansafo so tete obama oyo onyansania
1: o ma na gani anije
0: wa wani baje wo tete obama na ko school ahwe no akra beye lawyer obedi sofo akra beye judge wabeye mp akra beye secretary bank manager uko bank ho a yesi bank manager ma mini man ba bi man ntra ana wana wani nyia na
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se oba ni makelesia no mo a akwa ni nyia na
1: onibaje
0: hallelujah
1: amen
0: oso obenya otete oba ma ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
1: no bakwa sia ye ne na wrewo
0: o se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodoo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no o se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abua won
1: omo ye mabo
0: minya memaw na so bi ni ho
1: yes
0: eno na ma mesia nya so se e wo se me so me ma ma wo no me ye den
1: o hwe

0: hwehyɛ wɔn halleluya toa so ɛ
1: ɔbanyansafoɔ ma n'agya
0: ne gyena
1: ɔbakwaseaɛ ne nawerɛho
0: na ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na werɛho sɛ asɛm bi proverbs chapter 29:15 proverbs wa chapter 29:15 tete wo ba ne yie paa ɛna obitumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛntea banoma no akora ne deɛ nyɛ wo banti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm bi wɔ proverbs wɔ chapter 29:15
1: abaa ne anim ka ma nyansa
0: aborɔ sɛ abaa ne anim ka ɛma nyansa nti akora wɔgyimi ahwe no
1: yes
0: aba ne anim ka
1: ɛma nyansa
0: toa so
1: na abɔforo a wato no sra ha no
0: abɔforo a yɛto no sra ha
1: ɔgu ne n'anim ase
0: nkwara no bɔbɛ a yɛto wɔ mo sra ha
1: pɛ ahwi
0: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me akosua ma nsa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a nene nni agorɔ halleluya ɔno ne ndi agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina gu anim ase bata no gyimi a wagyimi wowoba a wawo no wotum bie wano ka sɛ obi ba hɔ a ma ne ne nni agorɔ na kora no obɛgyi natɛm a yɛde ade agu n'anim ahye wama me werɛ ahoɔ ama wo papapapapa wama me werɛ ahoɔ ama wo papapapapa wɔ se akɔra a yɛto no sra ha no ɔma ne na anim gu a yɛde ade ɔsɔ woto akora saa na woantete no a wo ne w'adamfo nam ɛna waka kyerɛ w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔsea afei no a wo na wogyina hɔi w'anim atwa sie ɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no ɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛsɛmnti ne hyɛsɛe
1: tenetene wo ba
0: nti baaborɔ sɛ ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama woayɛde ade wɔma ɔ mohwɛ wɔ mo ma ma ɔ mo kɔ sukuu wɔ nkɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wɔn mo lelas hwɛ wɔ mo so mowuɔmma wɔma nhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa a yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔ ma ɔ mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔne onya wobɛma ho ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛaba woadwene mu a hwɛ yɛ papapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakae hɔ tenetene wo ba na wama woayɛde ade wahome na wama wo kra de ade anika proverbs chapter 23 verse 13 to 14 proverbs chapter 23:13-14
1: ɛmfa
0: atenatene nkame sɛ ɛmfa atenatene me nkame abɔfra
1: na
0: wode aba ahwe akora a ɔngu na wode aba ahwe no a
1: wobɛgye
0: ne kra ɛde ade afiri asamando halleluya solomon david yi bɛwu no ɔfrɛ ne ba solomon ne wɔtu ne fokro no kris
2: wɔse
0: meba mekɔ soro awurade wo nyankopɔn hwɛ no akwan so yie nanti awurade akwam na awurade wo nyankopɔn ade ade ahyira wo ɛna baatan sɛn ɛna yɛbie yɛano ɛtu yɛba fo sɛ yɛba nsuro nyankopɔn halleluya bible sɛ mfa tenatene nkame abɔfra na wode aba ahwe no a ɛnɛ international school bebree yɛyi ɛma afirim halleluya because tikyɛne no kɔhwe akora no a deɛ mame ne papa ne bɛba bɛyɛ no nti akwara no sɛyi a ɛne wa ne sɛ wɔsɛe wɔ sukuu akwara no so ɔmo mmerɛ bebree ɔmodi no wɔ sukuu mu o nti sɛ tikyɛne no antea wo ba no a na kyɛ sɛ ɛne wa no no nti wɔ se akora a yɛto no sra ha no halleluya toa so ɛ
1: ɔsɛ na sɛ wode aba hwe no
0: bible sɛ wode aba hwe no ɔwu
1: wode aba hwe no a
0: wode aba hwe no na ɛno ansa na wogye akora ne kra firi asamando ɛnɛ abaatae bebree nhwe yɛma nti yɛma nom bebree anom wii ebinom akɔyɛ akɔnwensafoɔ awu ebi abɔ korɔ no yɛkye wɔn yɛku wɔn ebi da prison halleluya toa so ɛ
1: ɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
0: ɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
1: makoma bɛtɔ meyɛ
0: makoma bɛtɔ meyɛ
1: yɛla nso m'ani bɛgye
0: manso m'ani bɛgye
1: na mesɛ waho bɛsɛpɛ no
0: na meho bɛsɛpɛ me
1: sɛ wano ɛka deɛ tene
0: a sɛ woba pa gyina kopagyani no wɔkɛ nyankopɔn asɛm
1: saa
0: wobɛgyina yɛfɛ ne sɛn ɛyɛ mp na ɔgyina parliament na wɔɔkɛsa wowu ne sɛn halleluya mame bi ka kyɛm ɔse sɔfo sɛ mema nsia ma wowɔ no akamumyɛnu kora te sɛ wo a ankameda ankameda ebia yɛwii nomfoɔ me kuro ne mewo nkwala no a no ogyae me enti manya bɛma bia mana ntere meba no saa berɛ no so na mema no wɔ age bi mu a saa berɛ no ɛnyɛ ɛna ɛna tete because abɛma 18 16 14 ne 12 deɛ sa wade ne nwui a wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: da bi
0: ho ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o e wa ye de ade ema adwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na wotin ni ajabedie
0: bible se awrusie ana wotin ni ni na jabae de
1: ade na de owu nyansafo no
0: bible se obi dia la owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na eninye
0: bible se enti ma waja no na eninye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ena no hwe proverbs chapter 23 no ama ne akai no proverbs 13 24 wakai ho proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba
1: no. Otane ne ba.
0: Ye ka say okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
1: Entia akora.
0: Entia akora. Wo kora no tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
1: Otane ne ba.
0: Otane akora no. Wo no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se wo ntia akora na no nkyere kye wo do.
2: Bro ho ase ehye dio die djuma ma wo blo ho ase hye dia wo ti ne nchen blo ho ase ehye wo sofo panyina se blo ho ase ba bibia la awurade de wa hye no menya kesese mo ho blo ho ase na bible se awurade o ma ahobrasie fo so na han time fo de
3: wo do
2: o blo osi won kwan nyira ga awurade
3: amen
2: se o blo ho ase a awurade be hira wo ye papa sir. Uti ubi fia blo ho ase ma ukasa anye de na ufi ura mpe wa shem ti assembly ye pa blo ho ase ema bebi awo edu ubi adwuma na wo ya blo ho ase ya na football fo otumi ya de bi ma ne ye mefe bo se coach no kasa chire na no de me se bu na chi
3: show respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: football nti full FIFA fo omo ayipa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshira gaura
3: amen
2: nti o bobo na se onye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi monko babia
2: FIFA ene rasta man fo omo moto e baako rasta man fo omo ye respect nshira gaura
3: amen
2: sa suna ye fense football so FIFA so omo moto eye
3: respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: we born you yourself respect ye verse rocky do then you need fourth and third album o nyumbu oso o self respect nshiran ke ura
3: amen
2: be bi ura de wa she bia no mi anho na she ho na bom pa ishire ura de na fa no kredi ni adwuma din fa she ho na urade obepegya nimpa no no so bepegya wo urade amu se ye wo bra e de she wo nipa se wo ho a ye wo bra wo nipa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e ka asem bi
3: first timothy chapter 6 verse number 1 to 2. Atifi asem no se nkoa na nkwadodo a wo nkonu ase ye no
2: nkwadodo a wo mu wo konu ase
3: emu wo nwura no
2: wo mu mu wo nwura no
3: se ani de nyina se wo
2: hallelujah
3: amen
2: nkoa wo mu hye konu ase
3: mu wo nwura no se ani de nyina
2: enye dua bi ne yabu ena wo hye ase
3: da bi
2: nemu wo ye mate a wo hye driver
3: wo hye driver ase
2: obey the instruction
3: sa
2: nshiran ke ura
3: amen
2: bro ho ase pa foka na meeti ni driver dwagu anya sam ketu akura buti bifia bro ho ase
3: fama ofie ura
2: engo fufu wo cement so ho ana obewo
3: nya wo na si dan so bo pese wo se no
2: abrosan so tia ne panyan panyan panyan if you were to them one on or if you were ya were you in the bosso man can't jump some among you for if you were out strong or no ya mre
3: hey
2: you don't quite was if you and then you wait to say that car but crewman will be pek as it in the ato no be a bullum ten o'clock kim kim kim kim umu fi ura
3: if you soon see bisu
2: Nshanke wura.
3: Amen.
2: 2 o'clock no wa wodi adwene ne nkota wo fufu adi awie. Nshanke wura.
3: Amen.
2: Efie wura kra wa ntibi ma no.
3: Dabi.
2: Owia no wa be gira balanda so na efie wura wa toilet key no wa him.
3: Efie wura betu.
2: Ti na tie ni yepa.
3: Sanity.
2: Ma wadwene nya adwuma. Nipa ambo shisha shenkofu ase mumre muhu ase. Uma diye ushe nasino kasa dudu. Uteti ino dudu. Upapado wako wale wabafufro. Faneso umami na blo muhu ase.
3: Famanu, simple.
2: Because umami ya uu wanko be blo muhu
3: ase. Kwa blo muhu ase ya manu.
2: Adena, upapado wale wabafufro no di wako awadia sina kura kituwa. Umlo muhu ase.
3: So se nyene mami nino.
2: Ube yesa gu papa wadie. Hallelujah.
3: Amen.
2: O papa so pene yere. Enti wa hwe the best way ni se ada so badwuno ho ana so badwuno na yase ho. Ishanke urade.
3: Amen papa.
2: Enti uko nya papa wata no no no zibi man kamso so.
3: Ani e uko yache.
2: Na yase ho.
3: Ani uko yache.
2: Na wa wo tiku amwa ko tena wo na nanche.
3: Ani uko yache.
2: Uko na wo na nanso ni bi. Ni nsantumi nso nso.
3: Sanity.
2: Afi no wa jinsamu. Bro ho asema o papa yira wo ne ne tim.
3: Sanity.
2: Bro ho ase. Oh, wo fa kofa wa betran ne nchen won kan ha. Befo wa betran cha sa mankese. Ba bia wo fa abefa wa betna. Wo ba wo fa ne ne yere ne ne mate kama. Wo ba ye within a short time we take confession of you.
3: Wo be say fie ho nyina.
2: Wo ke kan wo fa ne ne yere tribom sa.
3: Ah.
2: Oni aho blasie kete kete kete.
3: Dabi.
2: Confirm. Hallelujah.
3: Amen.
4: Okay.
2: Ya sem ni yefa.
3: O se nkwando do wo komu ase ye no. Mu wo nwa no.
2: O bra bi adwuma. Na do bra panyini ato ano. Ususu se o bra ye mu nyina mu nua nti. Unu apanyini o da adwuma na no ntumi. O mpesa o be bra ho ase ama ne kete kete kete. O se mo fra na o mu she konu ase no.
3: O se. Mu wo nwa no se ani die nyina ase won.
2: Aha.
3: Ose na Onyankopon din ne nchrechire ho no hu awura
2: nshake awura de.
3: Amen.
2: Ose nkoa wo mo hye konu yase no.
3: Mu wo wura num se ani die nyina se wo.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Mu wo wura num eh sese mo die ani die kese ye de en.
3: Ema wo.
2: Ti asem ni ye pa.
3: Ose. Na ma wona wo wura num agidifuo no.
2: Eh.
3: Emu wona nimtia.
2: Nshake awura de.
3: Amen.
2: Oko je womo a womo wo uranom
3: agidifuo
2: se agidifuo no
3: emu won nti ase woye anuanom
2: tie ni ye pa
3: an
2: enya wadwere se bla na wo hye na se no bla na wo hye na se no enya wadwere se bla na wo hye na se no ishage urade.
3: Amen.
2: Enya wadwere sa se bla na wo hye na se no oye wunu yanti omla wo asem
3: sa ose ma wo mu wo ngwa na jidifuo emu won ntia se wo ye onuanu
2: te nie fa
3: na mo won sum won ye
2: ti wunu akura na wo ne ne ye adwuma
3: ose sum ni ye
2: ami ba ko papa ba
3: ose sum ni ye
2: abo ne se bro ho ase na sum won ye
3: sa efrise
2: efrise
3: wona wonya ye no mbrebi
2: hallelujah
3: mu ye agidifuo ne adofo
2: hallelujah
3: amen
2: unu yankasa kura ne ne fiti ma ami ba ko papa ba ko
3: ose sum ni ye
2: bible ne se sa wo hye na se na se o sum no a
3: sum ye
2: acha sem no
3: sa
2: ne bra adwuma nti ye ne bra yire beka bia
3: wole mfi kura o munu sanity ye
2: o fa nya adwuma
3: nda bi so se we de fi adwuma
2: o bra adwuma kura na wose wo hwe ni ye
3: sa
2: ti mi ka chia ne bra yire se awura wo ye adwuma ma me nya ho wo
3: nda bi we de
2: ye bra pa na wa bi adwuma
3: an
2: enti wo ntimi nya me sa bo fra yenye fa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne yenhyira
3: sa
2: ah madam fu bi jo oto super pass mazi one ne wo fa hallelujah
3: amen
2: ne wo fa na ne wo fa fa na abofra kitikitikit super pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo fa hwe ne din sa wo se ah jo me bie store ne bia enu anu no bi ebi ma anu ko to no magu mu mako mako mako mako sa ene jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine uduruwa te se o taade akura se dia blante ni sibre no was ne nani mutinti
3: ah
2: o taade akura wu gina ho che
3: sanete
2: enipa egu ho no we di sika nam wiom we di we nam ben
3: mo ba mo ni hina nam amen
2: che asambi ye pa aho blase di onipa kwach
3: sa o se na we ni na che chere won na tu won
2: and pablo se we ni na ye nchere chere wo
3: na tu won ho fo
2: ye
3: tu
2: fo what ya sham no
3: sa
2: abawe abi kotena obi nchan Genesis chapter 16 verse 1 down
3: Genesis chapter 16 verse 1. Number 1 atifia sam ose hegan Ishmael
2: hallelujah
3: amen ose na Abraham sara unwo ma no na o afena bi a o ye Misri ni
2: afena bi
3: a o ye Misri ni
2: ene ya beka sam maid na o firi Misri
3: a ni din ni Hagar
2: ni din di Hagar
3: na sara ka chira Abraham se
2: sara ka chira Abraham se
3: ke erade sima wo ho kwan
2: erade sima wo ho kwan
3: enti koma afuna nchen
2: koma afuna nchen
3: ebia menya ne homa
2: ebia menya ne homa
3: na Abraham tie sara
2: na Abraham tie sara
3: na Abraham tena kena sase so firishi adu no
2: aha
3: Abraham yere sara fa na afuna a o ye Misri ni no de ne mani kunu Abraham awade na oko Hagar ho na wanyinsan ye na wo hu sa wanyinsan no
2: na ohu sa wanyinsan
3: obu na wura no nimtia
2: yes
3: na Sarah ka kire Abraham se amen
2: tinyinsan ne ba no susu se one se la
3: ah one ne yepe one ne wura ne yepe
2: sa na blanche bi fira kurasi abetna ho no ma onya 20 million account mu
3: one
2: ne so one ne brab ne brai
3: ah onya handa mponie
2: hallelujah
3: amen
2: ene ne bless ye aduane kura ne brai bi su aduane a on pese obo
3: eh
2: hallelujah
3: amen
2: si no ma na se ne brai yiri ne brai cheti bi elu beguma no wacho
3: wo beka sasa onsi
2: ti ni yefa be bi awurade ni wahye no bro ho ase na hye ho
3: sa
2: na be bi awurade akọ wahye no so wan hye ho na ofo so so obepia waso be yeshi
3: waso be yeshi ro
2: ye wo nkofu a awurade di wo ma hye be bi o ma mlo mo ho ase an hye ho a hallelujah
3: amen
2: tem bia meta meta me chira o se ufiri be bi a o se be bi a wafiri no ufiri ko wanim
3: sa
2: hallelujah
3: amen
2: what we say we firi ho ama baby ana wo no ukoye no wantimi ankɔ sora nsene baby ana wo no a akase wo move wrong place
3: ai wrong movement na why and mistake is here pa
2: because blanco pon wo nhira nimpa e mechire
3: da bi odukɔ ani mu street
2: nhira nimpa kɔ ani mu
3: ai
2: nhyanka wura
3: amen
2: ti asem ni ye ti ko wase na blo ho ase
3: sa
2: ba wura ebre ne du na sa wura de na yi wu firi ho a wo bo hu se ba bi a wo be firi ho a wo be san kɔ no wo be kɔ wani masne akane ba bi a na wo
3: na wo no sanity
2: nsha ga wura de
3: amen ɔse na wo hu se wanyin san no
2: wo hu se wanyin san
3: wo bu na wura na nimtia
2: hallelujah
3: amen
2: ena mlantia ne maba wo bi firi se wanya wo ho
3: ai
2: eti sese die wawie
3: sa
2: umuni pa bia ti asase no na ebere ba sa no
3: o se na sala ka kire Abraham se
2: na sala ka kire Abraham
3: asamboni na wadi
2: asamboni na wadi ni
3: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyinsan nti obunya nti ya awade mu me ne wo ntama ten
2: sa
3: ana Abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se die eya wani suo
2: sa
3: na sala bre no ase
2: na sala ye ye
3: wo bre no ase na odwane firi ni nchan
2: na odwane firi ni nchan
3: na wade bofo ko hunu nsuo no ani wam
2: ofiri ho a okoye no
3: wade bofo no hunu nsuo ani wabi hu asere so so okwan so nsuo ani wabi hu na wo ka kire Hega sala afuna no
2: sala afuna se
3: ofiri hi na wo rekoyi
2: ni na wo koyi
3: ose mi firi mi wura sala ani na mele dwane
2: hallelujah
3: amen
2: mi firi ma wura sala ani
3: ana mele dwane
2: I just will move wrong that wrong place.
3: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka che no se.
2: Ko ye no na duane kra ho odin wo sere no.
3: Sanity e nsuo mponya bi na wanom.
2: Nsuo ho odin.
3: Mhm.
2: Eti na ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
3: Na tam ne nsuo ye. Wo pre ne ho.
2: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
3: Sa.
2: Wo ye se urade do ho urade ba ma ho a chire wo.
3: Sa.
2: Je ni ye pa. Aplantia wo de sabo wo bra wo go se waso aye
3: shi. Ti se wo twi kwa ma.
2: Me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a. Wo ko soro sina kan ba bi a na ho wo
3: no. Sanity e.
2: Urade yi shira ni pa nko fo mo.
3: Nda bi.
2: Ti ba bi a wo firi ko oye no. Ba bi a wo firi a wo ko oye no. Se wo wo se ho no, de na wo wo dada no. Na ho e desi ni ba bi a. Wo ene ya.
3: Ene wa wrong movement.
2: Na wo se wa ya big mistake.
3: Sanity e.
2: Ese se baby a ofri ko ye no eho e desre ka ni baby a na wo no eno na fira urade
3: ah
2: urade an fa ni pa bi an hye ni pa bi asese ni pa ni yakwa ansom ni sa kofem
3: da bi
2: ni pa ni be wu afri wi
3: wo bre so be yi wa afri ho
2: duro bre bi a urade yi ni pa o se o ma mo bro ni so afri futurum nshia ga urade
3: amen
2: na o yi mo bro ni so afri sumna so nje duro baby a baby a woni pa bi a hye no urade to ne bo ase yi ni firi ho epeda no na mom se wa mra wo ase na wo de opɛ wo nyansan ne wonim bie ene ahoma so wo efiri ho a wo bre pa
3: sa waso ye she rof
2: enti efe asem no kosi sen
3: o se na wo ka se
2: aha
3: hega sarafna
2: hega sarafna
3: Ufrihi na wole ba.
2: Ufrihi na wo ba.
3: Na wole ko hini.
2: O kwa hin.
3: E na o se ni firi ma wura sa da ni na mele dwane.
2: Hallelujah.
3: Amen. Na bale ba fo en ka che no se.
2: Abaya pakin e bag.
3: Hmm.
2: Ahoma chi ya dia dia. No wo fa yere ti ti.
3: Ah, enti wo ko.
2: Ha?
3: Tam no so be sen ba wachi.
2: O ye me ma sam na wo fa yere kan.
3: He o mire wati kwa pa.
2: O tam na wo fa yere kan.
3: He. Amen.
2: Who did you want to hold on chance him?
3: No, go can we take up high? Hey.
2: Who know what fire netty? Who did you want to hold on chance him? Hallelujah.
3: Amen.
2: Obi, I want to know what fire netty. Who know what black pain netty netty? This year, you know what son walk over on chance him.
3: Aye, a black one. Why, dear man?
2: Too much, too much. Because she jaro wa abo rene saati se koto. Abenda ne uradi eshia.
3: Unyan shira biara.
2: Isa ga urade.
3: Amen.
2: Tie na tie ni efa.
3: Na urade bofo ka chee ni se.
2: Ene urade bofo ka chee ni se.
3: Sanko wa urade nchan.
2: Sanko wa urade anu nchan.
3: Na ko blo ho ase.
2: Na ko blo ho ase.
3: Se
2: che se. Ebra e wo se odi free ho no.
3: Tam nso yi. Sa.
2: Bla. Ebla wo se odi free wo fa nchan su yi o.
3: Ai.
2: Ebla wo se odi fiti odi Kyo ho firi sister ho swing.
3: Ta me nsun ma.
2: Ebla wo se wo di fiti adwuma mu no.
3: Nya ntobu ase ye.
2: Wo di firi. Ebla wo se wo to wo di kek driver ni ka wura ki kwa ma nsun.
3: Ai. Wo pure ho wa sun ba ye shi.
2: Driver ya ke se samo ko tu ki. Tu ki sum. Na da e ka wura isu mu se kiku.
3: Se siman se ni spare crab.
2: Yes ni.
3: Spare crab.
2: Se ni license kura wu.
3: Ai.
2: Spare. Okori ni ukra ye ne ni ha.
3: Spare crab.
2: Okori ni wa onye adwuma bi am.
3: Sa ne tie.
2: Amla wo ase a hye ho.
3: Sa.
2: E sha ka urade.
3: Amen.
2: Eno ti station na we no dua wan shi bi. Coins. Ye proma no we to agura no aso half no agbu. Ogbu su osusu mu.
3: Ai.
2: Otimi bu ma de to agura no kura ye me hye.
3: Na no kura pona wa sura chiri na ma no.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Eso aka ni wana na wo kona wana wo bo.
3: Sa.
2: Aho blasia we nyanti.
3: Ana waso an shi.
2: Kwachi di oka kire Hega.
3: Wase sanko wa gura ni chen.
2: Sanko.
3: Na ko bra ho ase chen na yanse.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Inde screen ya ba ya sanko.
3: Na ko bra ho ase.
2: Wase se wo fa yire
3: ase. Sa netie.
2: Sanko ko bra ho ase se wo nua panyine yire na
3: se. Sa netie.
2: Sanko ko bra ho ase se wo nua panyine na se.
3: Sa.
2: Abema a wutie me. Uba na nseya we take confession wo fie.
3: Ai. Wa se ba bia.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: O se sanko. Uko Genesis 13 na. Abla Jebi ani your friend the Lord.
3: Sa.
2: Abraham mimi ya badu no.
3: Ai. Ni wo fasi.
2: Abraham ni Lord ni Abraham nam sa wo de kan.
3: Genesis
2: chapter 13 verse 1.
3: 13 verse number 1 no. O say Abraham ne Lot din titimu.
2: Abraham ne Lot ye dey.
3: E din titimu.
2: E suno ne nena mu.
3: Ai no ne ne koba. O say Abraham free Mizrim.
2: Abraham free Mizrim.
3: Ono ne ne yire. ni dia wo nyina
2: na
3: lot nso
2: na lot nso
3: ba anafo fom
2: ono nso ba anafo
3: na abraham nya ne ho se
2: na abraham no nya ne ho se
3: mo ani ni tani sika mu
2: hallelujah
3: amen na ode tutina firi anafo fom koduru better
2: show blow ho asia obla be pejam
3: sanity e be mo nya ho
2: hallelujah
3: amen
2: se ebi na ye father next yan ke sabla ko so ko bi ene ready
3: ai
2: se gana ni bi na yes
3: fa ah enko twa ne ho kra che
2: amen ke sabro so ko bi en ready
3: sanity
2: no no so ai da letter gin
3: na ai na ye bo ni dia kese ma no
2: hallelujah
3: amen
2: maswa
3: o se na abraham nya ne ho se emwa ne dwete ni sika mu na odi atutena firi anafo fam ko du better
2: Dia
3: akane no na ne ntoma dan sie no.
2: Aha.
3: Wo better no anim ai ntam.
2: Aha.
3: Dia for the butchia a o sie no kane no wo.
2: Sa.
3: Na Abraham frɛ Awurade din wo hɔ.
2: Aha.
3: Na Lot nso a ɔne Abraham nam no.
2: Na Lot nso a ɔne Abraham nam no.
3: Wo nyane na ntwie ne ntoma dan.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Eti ɔno nso wo susu sɛ de Abraham wo no
3: ɔno nso wo bi ai.
2: Wana.
3: Sanetie.
2: De Abraham wo no nso anya bi.
3: Sa.
2: Sanity dia onem le no ho asib
3: da bi ahoma so sha asia ha na so beye shi
2: hallelujah
3: amen
2: ye we nipa bi wo ha enem nipa bi so na kan urade pe so fa so shira no
3: sanity
2: na so anto ne bo asi
3: da bi ene na so aye shi
2: e komo de safo le nyina
3: ai
2: ye wa safo won kitin bi no money asofo empenfuo bi nam
3: mm
2: hallelujah nshan kan urade
3: amen
2: ya ko tuno bu asema urade na yi no epegya no ma no kosoro obetu urade betu epegya na kosoro kura asere ne sofo na no di na
3: sa enetie
2: ene na yi o yakop problem
3: sa
2: aswele ishange urade
3: amen
2: okwati fellowship ishange urade
3: amen
2: eti di ofiri mi ne ye Zibi man capsules ano nso akwati Zibi man capsules the baba.
3: Ai. International ka ho nso.
2: Hallelujah.
3: Ai nso ka so akwa enu.
2: No members in 20.
3: Ai.
2: O the international
3: so. Nso ka so akwa ebi ni ho.
2: Asol ne kura ebi ni airport residential.
3: Ai ebi kura ni ho.
2: Kura airport residential ya ke be fa so onam airport kwa so a.
3: Obe airport. Obe airport ai.
2: Even afra ho border kura ebi ni ho.
3: Ebi ni ho.
2: Saka yade anaso oda ne kura no e fa wa fra wo ne fa so wo gane ke be fa se fa kakra no ye
3: international
2: nshira ke ura
3: amen
2: blow wose na ura de mpaja wo be hu aso fun kitin o ma promo e na o ma e standard to bu asi me ura de yiwa o yi usiesi o he lot of pre me wa
3: ai
2: na lot o kan wa eto aso a na lot efe efe de na lot ni abraham
3: sa o sna ka sakasa
2: ba sakasa
3: ba abraham mwahwefo ni lot mwahwefo ntam amen na beni mu na kenanfo ni perisifo tete asase ni so
2: ehwa na lot hu so what de abraham wo mu obi a
3: ai
2: etwade
3: en ezebe se sami ni ma mi firi fio
2: sa ne no ma na puo en o kwetna shodom
3: en gomora he na wi na so ye shi
2: busa ho se ade na to
3: o see
2: sha ho sha de na to no
3: na abraham ka kire lot se mesrewo
2: mesra
3: maka sakasa ma me ne ontem
2: maka sakasa ma ye ntem
3: na me ne wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntem
2: aha
3: na ye nuanom na enya asase no nyina na eda wani mi
2: aha
3: mesrewo
2: mesrawo
3: hwe wo firi me ho
2: hwe wo firi me ho
3: na wo fa benkum a
2: fa benkum a
3: me fa nifa
2: me fa nifa
3: na sa wo fa nifa
2: fa nifa
3: me fa benkum
2: fa benkum
3: na lot me ne so hwe yordan
2: na ehwa
3: na kan ko nyina
2: ondo ketekete no
3: ai wo pe ba wi a ho ye Hey,
2: she na kwaye na be ho be chabodi akese.
3: Ai, ho sunsu ho.
2: Onimnya sasere ne wo fa ebre.
3: Sa ne tie na ni ate.
2: Lotu pa gabawi.
3: Ma non sa kire nwie wan.
2: Ade kura no kura ni 3 years ngade suma abofo so onwani.
3: Na won sa kire nwie wan.
2: Ye no no o favor ne kura.
3: Sa ne tie.
2: Wa mla wo asi. An she be bia wo she ne urade yankasa amfa ne basa. Enyi wan firiwa. Wose wono awurade no ka no fa samwa tu se wono awurade no mama broni so firi puturu etito bo asema awurade mfa na basa no anto so na ompega wo firi ba bia wo wono na wo ba hu se wo ba kwa ni masere ba bia na wo
3: sa Ɔsɛ na lotman so hwɛ Jordan kan ko nyina. Ha. Ɔmo sɛ nsu wo ho.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Mbɔni wo ni trim. Ɔkoyi ho. Hwɛ last minute no. Ɔwo. Genesis 19:17. Lot of pre last minute ko si ne.
3: Genesis 19 verse number 17 no.
2: Aha.
3: Ɔsɛ na wɔde ne fra die no.
2: Aha.
3: Ɔka sɛ dwane gye wo kra nkwa.
2: Wati asɛm no.
3: Ai.
2: Ɛfɛ japade no ne asase na ɔhu.
3: Wanfa ba ko mpa nkɔ.
2: Wanfa ba ko anya
3: die. Wanfa ba ko mpa firi wo.
2: Catch the Lord.
3: Dwane gye wo kra nkwa.
2: Dwane. Na gye wo kra.
3: Ɔsɛ hwɛ wachi.
2: Hallelujah.
3: Nso nya kan kwa mu biara. Dwane ko pɔ
2: no. Wachi no so. Abraham tries to be defending.
3: Ah, you be defending her. Never find a very good rough.
2: When you know it. Hallelujah.
3: Amen.
2: It is a crabby free one, Jaya. Mammy, and can no mean some
3: wood. There be. The time is. The time is your best yamba.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Genesis chapter 39, what kind of verse 1 now?
3: Genesis
2: chapter. Joseph. A bread was a swimming. Edenu kotu fiase nyina na nso
3: wampa. Wampa ba okoso gyina mu.
2: Bebwa na.
3: Sanity e.
2: Genesis chapter 39.
3: Verse number 1.
2: Mhm.
3: Ose Joseph ni Potiphar yere. Na ode Joseph ko Misraim.
2: Mhm.
3: Na Pharaoh pia ni Potiphar a oyɛ ankobia so panyi a oyɛ Misraim.
2: Mhm.
3: Tɔno Ishmaelfo a wɔde Ishmaelfo a wɔde ne ko.
2: Aha.
3: Hɔno nsam. Na Awurade di Joseph akyi.
2: Aha.
3: Na ɔyɛ balima a na ne ho ɔse adeɛ. Na ɔtena ne wura Misraim ni ne fie.
2: Ɔtena ne wura yiri Misraim.
3: Na ne wura ne ho sɛ Awurade di n'akyi.
2: Awurade yɛ
3: deɛ. Di n'akyi.
2: Di n'akyi do.
3: Na Awurade ma no yɛ deɛ ɔyɛ nyinaa.
2: Aha.
3: Yeye na basa soɔ no.
2: Aha.
3: Ɔde Joseph.
2: Etie wo nipa bi wɔ hɔ a wo ne ne tia.
3: Awurade ma wo nyaa ɔyɛ nyinaa yeye.
2: Awurade ma wo yɛ nhyira. Hallelujah.
3: Amen.
2: Eti sɛ na me nipa bi nso so ɛkyena yɛ bɛka ho ɔhyɛm wɔ hɔ. Kyena yɛ bɛba hɔ. Hallelujah.
3: Amen.
2: Radi adom no bie kwa man ya. Ni ya behwe nipa bi a. Won so nipa bi ti won chene kwan a won de sai nipa de pass.
3: Sir.
2: Ni sanke radi.
3: Amen. Ase se finya radi.
2: Ephesians 6. Verse 5 to 8.
3: Ephesians 6.
2: Mm-hmm.
3: Verse number 5 no.
2: Mm-hmm.
3: Ati finya se mo se nkoa. Ose nkwa mu mfa so na mpopo ntie mu hu na mfa mu rua no asem.
2: Wate.
3: Mfiri mu akoma mu.
2: Nkwa. Mu mfa suro.
3: Ani a mpopo.
2: Mpopo.
3: Ntie mu hu na mfa mu rua no asem.
2: Ntie mu hu na mfa mu rua no asem.
3: Mfiri mu akoma mu.
2: Mfiri mu akoma mu.
3: Sadia moyama Kristo.
2: Sadia moyama Kristo.
3: Enye ani susum mu.
2: Enye ani susum.
3: Na wona wowo nipa ose.
2: Mhm.
3: Na wona awo so onipa ni.
2: Mu nye ti sadia moya so nipa ni.
3: Na mmom se Kristo nkoa a mofiri akoma mu.
2: Mofiri akoma mu.
3: Ye Onyankopɔn apɛdeɛ.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Okoa. Hmm? Ɛnhwɛ sɛ wo fa yire ba nsa na wo twa mika kɔ.
3: Ndabi.
2: Ɛnhwɛ sɛ wo bra panyini ba nsa na wo twa mika kɔ yi ne shirt sɛ wo si.
3: Ndabi.
2: Ɛbla wo ne hɔ ɔne hɔ no ɛna ho sɛn hɔ.
3: Sa.
2: Na wo bɛwuram na ho sɛsɛn hɔ a. Hallelujah.
3: Amen.
2: No wa huso ya bofra pa.
3: Sa,
2: o ya shira wo ti se urade yeshire ni mpabi no. Nshake urade.
3: Amen.
2: It was some kwa, mun fashuro ni ahopopo.
3: Enje hu na mfa nwura no masem.
2: Titus chapter 2. Verse 9 to 10.
3: Titus chapter 2.
2: Verse 9 to 10.
3: Verse number 9 no. O se nkwa nso.
2: O se enku.
3: Mumra mu ho ase.
2: Mumra mu ho ase.
3: Ma wona na wo nwura nom.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Enkwa mla wo mu ho ase. E ma nkofo a wo mu no wo mu te.
3: Won so wona de nyina mi.
2: Hallelujah.
3: Ade nyina mu.
2: Ade nyina mu no.
3: Won so wo mu.
2: Mun so wo mu.
3: Won.
2: Hallelujah.
4: Amen.
2: Mun so wo mu.
3: Won twetua won sema no.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Entwetua won ma sema no.
3: O se.
2: Entwetua won ma sema no. O ti ase. Enye nyiya no.
3: Ai, omo kasa me nkambi.
2: Obla yire kasa na wo kasa.
3: Ai.
2: Wo fa yire kasa na
3: wo. Oka nwa beka 5000.
2: Ha? Wo papa yire kasa na wo kasa. Na nokura nsi na wo yiya no. Akora kitikiti.
4: I can tell you, wuni obi awo na wonye
2: wo. Hallelujah.
3: Amen.
4: This year, ye be
2: Yakopo de ne sabe bo wa no soma wa no form de na ho no.
3: Wa somba ye sipe.
2: Omla wo ase kura.
3: Dabi, oni ahombrase ye.
2: Meti ni wo masha kasa, ensesa ho ni passenger. Eko o ma sasi jai channel jai channel still met in this
3: want yes here that encho ba wa party nti ai
2: hallelujah
3: amen
2: o ma Colossians 3
3: Verse 22. Verse number 22.
2: Kyerɛ no
3: sɛ. Ɛwɔ nkoa de mekan. Ɔse nkoa. Muntie mo honam fɔ mawura. Wura nom. Asɛm ade nyina ho.
2: Colossians chapter 3 verse 22.
3: Ɔse nkoa.
2: Ɔse
3: nkoa. Muntie mo honam fɔ mawura nom asɛm ade nyina ho.
2: Mo honam fɔ mawura.
3: Wura nom asɛm ade nyina ho. Ɛnyɛ ani susu mu. Na wɔn a wɔso nipa ni. Na mmom akoma kron mu. Sɛ wɔn a wɔso Awurade.
2: Sɛ ɔmo a.
3: Wosu Awurade.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Akye sɛ wo hye obi ase na sɛ wo som na. Ɛyɛ Kristo som o.
3: Ayɛ ɛyɛ Awurade suro. Saa ne tie.
2: Yɛde kɔ heaven. Hallelujah.
3: Amen.
2: Wotoa so a Bible na.
3: Ɔsɛ adwuma biara mo yɔ no.
2: Enti wɔ hye. Adwuma biara a wo yɔ no.
3: Mo mfuro kra mo nyɛ ne sɛ ne mo yɔ ma Awurade.
2: Kra mo. Enti nkyɛnse mo hohoro.
3: Ɛyɛ ma Awurade.
2: Tade sie.
3: Ɛyɛ wo yɛ ma Awurade. Wo yɛ ma Awurade. Wo yɛ ma Awurade.
2: Ɛno ma ayɛ no wa ha no.
3: Wo yɛ ma Awurade.
2: Ɛno na yɛ de yɛde kɔ heaven o.
3: Asuna mo nyɛ mani pa.
2: Mo nyɛ mani pa.
3: Saa ne tie.
2: Wati asɛm no.
3: Saa.
2: Eti unu obi ti na wo blɔ ho ase na wo som no. Na wo ma no kredie ɛyɛ adwuma.
3: Wo yɛ ma Awurade.
2: Wo yɛ ma Awurade.
3: Wo nyɛ mani pa.
2: Na wo nyɛ mani pa.
3: Ɔse afiri sɛ.
2: Afiri sɛ.
3: Mo nim sɛ.
2: Mo nim sɛ.
3: Awurade nsɛm na mo nyɛ agyapade sɛ akatua.
2: Awurade nsɛm na mo bɛnyɛ agyapade sɛ akatua.
3: Na deɛ ɔyɛ deɛ ɛntene no.
2: Aha.
3: Ɛbɛnya deɛ ɛntene a wo yɛ no sɛ akatua.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Nti Christianity no ɛyɛ som.
3: Ɔse nipa nim hwehwɛ nim.
2: Nipa nim hwɛ.
3: Ɛnim.
2: Ɛnim.
5: Wo yo yam dia sem no
6: ko fi akosi
5: na wa hwɛ twon sem no mu
6: se te saa na
5: se nsem no ete saa na ye mon pae
6: etu fo nyankopon ye da wa se se e yo pe sa wa be hie na no pe ye ba be ti onuma sem ye hu meduane ko so dum ye bi adwum nti ase ye fa ba mu kasa ne fa ba mu kenka dum nti ne bo mpae amen
5: amen ena no pe ma ku fo nyane ma ku mpae fo nyina ntro tro quotation ni wo hie ma na mo dia kire kire na ye fe fe fe ni pa bibri dwane awade nyiranka wurade
6: amen
5: ememe dwale awale ememe dwane awale ni asem ketua ama awade ho ye din ama ma bi papa papa mese ene obenya awade a na onim se wa fesika kokor pa wo fom nyiranka wurade
6: amen
5: na so abla adam ehu ne yire no se we ni midum pemu dum pemu na mu na we ni

0: Samuel 19:1 say Saul catcher and crow for twa no nya she nyina say wo sia David ya where dey
1: wo ku no
0: ama opamu David 1 Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know
2: o si yeah David e dey yes
0: eh yeah David dey dey dey
2: e dey yes so
0: atifi asem nimpo awi asem ne ka na ka wo pe obi aku no na ye ye ni ye
1: mi aboa no ada no nya na
0: tie ni o upe obi aku no Saul ep David aku no na so ko first Samuel chapter 34 verse 1 wo si yeah
2: David e dey yes
0: so
2: wo ye ni ye
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Ti asem no na tie ne ye pa. Ye ya David di ye Saul.
1: Yes.
0: Eni pa yi pe na kunu so Bible say David di ye o ye ne ye.
1: Ese chosi yi pe na ye.
0: Eno na me urade shedi no hu adwem pa e wo David tiri.
1: God bless you.
0: Eno chinchim Saul nsa. No di an yidi edo. No di ma David. Na o kai stole na.
2: Verse 4 no.
0: Verse 4 no kan say.
2: Verse 24 verse 4.
0: To aso.
2: Na David nipa no ka kire no say.
0: Na David nipa ka kire no say.
2: Fe. Da wa ka kire wo say.
0: E da wa ka kire wo say.
2: De watam ba ye e be sha wo nsa.
0: De watam fu ba sha wo nsa no.
2: Wa ne say de ye wo woni so.
0: Se de say wo woni so no.
2: E bre no ani ye.
0: Fe. Surely tata David ya. Ama David jani.
1: Jeno hwanye.
0: Ano ko she butai bi. According to 1 Samuel chapter 24 no. Okosha abutai num no ana Saul so ne nkrofo ko abutai num sie ko hwehwe
1: David
0: eti omo na na abutai num aye wura sie aye wura sie aye wura sie anu a de ko sie nyina ne se na feri ne omo abre
1: abre
0: ana Saul ne nkrofo pe baabi ana omo die
1: e ko home kakra
0: shanka urade
1: amen
0: afedi e wo mo da wa na Saul famu ada. Saul famu da ye pe. Ana David nkrofo a wona chi na o ma dwene nyen. Wo mka chi David se David ye. We de e da onyankopon ka se.
2: O de otamfo be sha wonsa.
0: O de otamfo be sha wonsa.
2: Wo ye se de o pe no.
0: Na wo ye ne ti se de o pe
2: no.
0: E pre no ni.
1: Aye ne.
2: David so wi wi ano.
0: Ana David so wi wi ano.
2: Cha so batta belia
0: no. O de sika ye kura no. E cha Saul ye de pete kelia no. Asa mo se ede ye pa
1: ede papa
0: obi pe waku
1: na wada
0: na nyankopon aboa amani pe ya beja
1: ka ebo ka
0: na afa no na wabo mo dran na wadru ne che na otumi ache sika de twa na tare
1: ei
2: leka twa ntifri super kwen
0: ah ebo mo nso na mo wo
1: ompe bo obi
0: ke nya no ade se bo no a ewo wo butan num no o fa de wo ntimi
1: da no dane pa
0: na odi bo ni tiri so na o peche ni ti
2: ei condemn
1: them to get
0: ya assembly ye pa wo upe buo bi na ko de body pelitrim na opeche no na su David hu se ensa se odi aketua re ehwe wo sham
1: yes otene
2: na wo chi David akuma boni
0: pelitrim na Bible se David cha atade ni mpo no na kuba ebo no pelitrim
2: so cha ocha so atade
0: ano se wo cha so atade ano
2: okache nipa ne se
0: ano okache nipa ne se
2: awrade manem pale me se
0: awrade manem pale me se
2: eya mi wura awrade asa no
0: eya wura de
1: Amen.
2: Na mati me samaka dia.
0: Na mati me samaka dia.
2: Awurade asala no.
0: Se awurade ade ade.
2: Asala no. Oja awurade manem pale.
0: Sa wuti kuro bi mu pa ne yesi yenko leba wanko.
1: Eh.
0: Ne yako fa police.
1: Ina mponfo
0: no. Na police fo sang. Isaka awurade.
1: Amen.
0: Kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri. Na amle bi da ho na onim kuro num ne wa huri. Na police ne ne suusu wa huri. Amle dum chao. Na police ne ne mem kwa waka sa hwa wo be sa wachi no be yi police
1: na we re konyi
2: ah anya mele
0: eno a de sa wo kra anwa ka bi mo de anya bet first trip
1: chana for dia kesi ni bi
0: ma moto adi na nim di america ba na wo hwe gu akwa no so police de ne so
1: amen
0: na so david ta tempa e woni tirim na ohu sa ayure to ye urade di anti
2: ampale me se
0: Asamo kan ni se empare mi se.
2: Se mi sakade urade asa no.
0: Se ni mi sakade urade ayi.
1: Asala no.
0: Ena no pese obi adu body bi ama na hwa komu a. Mane mpale wo se.
1: Buku no.
0: Ubeku no. Mane mpale wo se odi body betua de ka.
1: Bobo ni dia.
0: Mane mpale wo se obobo ni dia. Mane mpale wo se odi ne beti nduro so. Ishaka urade de.
1: Amen.
0: Mane mpale wo. Sister bi. wɔhye bra bi apromise no sɛ ɔbɛwa no ɛne wakɛ bra no a mfie mmiɛnsa ma bra no awie vesty bra no wie a afei bra no bɛka kyerɛ ne sɛ
1: class
0: ɛnyɛ ɔsrɛ no a wedi awadeɛ ɔno ne ɔkae nanso ɛsɛ de ɔboa nti ɔbɛsum no
1: priska bi de asum no
0: bra ne sister no gyina bra no anim no ɔsɛ wobɛsum me anka wo anka mɛtɔ abibifoɔ kɔsua just 3000 na mede wayiwɛ ɔse wɔ me mmɔ wo ka kɛsi o abibifoɔ kɔsua asante kɔsua 3000 ɛna mede wobɛyi wa fi awuratɔ yɛ awurade
2: deaɛwasɛ ne mmerɛ
0: ɔse wasɛ me berɛ saa mfie mmiɛnsa na sister na sase abobɔ bra jo kura fri canada bae na nkɔ sɛ ɔbɛwa me
2: wonti
0: na ɛnɛ wawie sukuu a na wanya adwuma yɛ wobɛka kyerɛ me sɛ
2: wosum
0: me na gyae deɛ wokeka no na mɛtɔ asante kɔsua just 3000 na mede agye wo nkwa afiri wo nsɛm ɔbɛwodua so
1: wobɛwu
0: because christians 5 no ɔse ma wano kwan na ɛmfa wo nam ne nyɛ deɛ
1: nyɛ bɔne bi
0: ɛnyɛ bɔne na nyankopɔn ansɔre a nyɛ deɛ antia wo tie ne yɛɛ paa wo promise wɔ bi na ɔde n'ani to so na sɛ wodi ne hwɛmmɔ na nnipa na nsuro awurade amfa bɔne ankyɛ na sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ wɔyɛ wo ho adwuma a ɔbɛyɛ wo ho adwuma
1: bɛwɛka atia wo
0: sister no hyɛ bra n'anim sɛ ɔse bra gyae ka deɛ wokeka ne deɛ
1: wodi agorɔ
0: mentie hwee anka wo asante kɔsua just 3000
2: ɛgya na tama na ɔba
1: no
2: ɛhwɛ ne sukuu deɛ na ɔyɛ ne
1: classnclass
0: nti na wiase no wonama wonim baabi awurade de wobɛsi nti ɛma wano kwan ti asɛm no ye sister bra na yɛ obibia ma na hyew
1: dama ne nka
0: nanso hyɛsoro na ka kyerɛ awurade sɛ awurade wopɛ na ɛnyɛ hɔ ɛnyɛ dea mepɛ sɛ berɛ yi ɔyɛ me de a menim sɛ wo awurade wobɛma no abam
1: kasɛm
0: fa bɔne kyɛ na fa mfomsoɔ kyɛ na deɛ nnipa se ɔyɛ no ɔyɛ no a nyankopɔn de kyɛ no hyɛ no so no so onyankopɔn ka sɛ ɔretaleti te sɛ deɛ yɛyɛyɛ no
1: aaka
0: nnipa ɛ wɔawiase nyinaa
3: yerafɛn
0: nhyira ka awurade
1: amen
0: wɔhye mede asante kɔsua 3000 ɛbɛyi wo afiri asase wei so fa bɔne kyɛ obi a wode nato adwuma no bɔne bɛnkoa na wɔyɛ a bra yɛpa wo kyɛ wa papapapa adwuma wura wopɛ sɛ wogye adwuma mfiri ne nsɛm
1: yi
0: fa bɔne kyɛ na awurade nso mfa wo deɛ nkyɛ wo
1: nokwasɛm
0: bible sɛ david na saulo hwehwɛ no aku no ɛkɔpɛɛ baabi dae david wiawia ne ho na ɔtua n'ataadeɛ na ke david wɔ ho kwae sɛ nkɛse kae no korakura no no wɔde wowɔ saulo
1: yɛyi n'ani baako kora afiri hɔ
0: ɔtua ne ti
2: ɛfiri so
0: nanso wɔmfa nka nipadua no ɔde tua ɔde tua ataadeɛ no
2: ano
0: ɛna ɔkɔgyina baabi na ɔbɔ ne saulo ɛna ɔse saulo ei adɛn nti na wotietie deɛ nnipa yɛ deɛ ɛne wɔ vɛs 12 hɔ kɔ no adɛn nti na wotietie deɛ nnipa yɛ deɛ sɛ wotietie deɛ nnipa ɛkeka a wotimi fa bɔne nkyɛ da
1: mdeɛmeɛkamfankyɛmnayɛmyɛmhopresbpsɛ
0: wotietie deɛ nnipa keka wobɛ deposin bɛgu aduane ma ma nipa
1: nhyɛka
0: wurade wotietie deɛ nnipa keka a tam bia bɛbɔ dua kɔ nimpa wɔ sɛ adɛn na wotietie deɛ nnipa keka
2: sɛ
0: david pɛ waku ɛnɛ dɛ asɛm ɔka to asoma neɛ
2: nsɛ
0: ɛnɛ dɛ w'ani
2: ahusɛdeɛ
0: awurade de wahyɛ me nsa ɔkyerɛ ne sɛ sɛ wotumi ada ma mɛtumi abɛn ade sekɛ yɛ kyɛ w'ataadeɛ ano deɛ a na kyerɛ sɛ awurade de wahyɛ me nsa ɛsiane sɛ awerɛtɔ yɛ awurade deɛ nti maanyɛ ɔbɔne fa bɔne kyɛ bra fa bɔne kyɛ sister bɔ fa bɔne kyɛ adwuma wura fa bɔne kyɛ ɛmfomsoɔ bɛɛ da nnipa na yɛ ada wafa ne tiri mu kadada headmaster ɛmfomsoɔ bɛɛ nko a na tikyɛ ne yɛyɛ a adan yɛkakakakakakaka woyɛ hwan woyɛ ɛyɛ wan ti asɛm na tia ne yie paa wokɔ Levitical chapter 19 17 to 18 a
2: Leviticusɛm bi Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
2: 17 to 18
0: okay say
2: and tell you near wakuma mu
0: tie nie pa man tell you near
1: awa wakuma mu
2: kana ko yanko anim
0: hey unia from wa kananim
2: na wan so ne ho bone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de tie asem ni ye pa o akwa wo ya de me fa su de bible say kana ka wo yanko anim
2: na wan so ne ho bone
0: na wan so ne ho bone
2: entowre
0: entowre
2: na nya nkrofo ma ho mnasepo
0: tie entowre na nya enipa de se no ho mnasepo nipa bi de nipa bi ho asem ahye ne minimum wa nya kompo ebi nya kompo
1: twene minimum
0: he ukwa invia
1: yo
0: ye guo kwa na na sori ya no nkofo wo na chi
1: so dem de kin fo no
0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Oko aso da mu dia.
1: Bebo.
0: Ada ada fo no.
1: Aso fo ne.
0: E urade Yesu.
1: Urade.
2: Fo ha obai de fio hu yo. Ya ele aso fo na wa. Aso fo ajiri fo na wa ndio munye. Ha aso fo.
0: Sai ni pa no ba ka chiro ru kra no e dangerous. Ada ada fo no.
1: Eh.
0: Sai ya ka pastors yi gu ani. Apostles
1: yi twa mo good
0: ndio. I say ni ni ye free.
2: Ah, how about the show you?
0: I'm not trying to some core headquarters.
2: I'm not trying to go for who. I just don't know yet.
0: Because we're buying one more this weekend, or else we're buying one. Is that how you are?
1: Amen.
2: Then you know, I had a phone the one that I'm going to show you. Or so for what about?
0: Is that how you are?
1: Amen. Amen.
0: And you probably tell me for burning check will be a thing. And I'll come here to me for burning check.
1: Look at them.
0: Yet to be quite young. Na mekwo fo akwa yie na ye che take away ni moto
1: isi da
0: yetumi cha na take away na shoto na fa kan nam ni moto
2: eni koku
0: eno anu no
2: nka koku po
0: na akwa sha ni minimum e ye na de asoro kwa yie a ye wo ma ye ma wo moto
2: eni take away
0: ni ai
2: mi na koku
0: e ye de duri eso aye na koku koku sa ni akoko bi ye de ma mi ne kese ye
1: aso yale
0: Ishake ura de
2: se ya se dia
0: ya na asem we shene mu na we ja shone no
1: isi obi o
0: sister I don't know to my some show sa o se obi asem shine bia no wonye kese da
1: eh de bia odwendwe
0: jam bia na woni pa bia no he obi asem shine na asem hanu no onya diabetes
1: eh
0: onya kuma yale
1: high blood pressure
0: and also when you had blood pressure on the pressure no onya no double onya ntese dia chiwa ya fa bibia nhye wanu ma na wu ni bi
2: me yale aso fo na aso le am he me aso no ye omuni me
1: bibisi da bibisi pendigo
0: o jibi fa bo na nche
2: me yale ma me
0: ba bo ni se so yonku aye obone a kanani Wo yale da ho na asole ya mehwo.
2: Ai.
0: Ma asole mpanfu ohu wo mfo mso a wo maye.
2: Omfo ma asole.
1: Mi si obi o.
0: Na ehye ni mu
1: sofo
0: na
1: asole.
0: Wo sia na na wo ma asole o.
2: Me.
1: Asem ko Bible.
0: Meba. Na ehye ni mu.
1: Eh.
0: Obi odi asem hye ni mu bia wo nyi ni nche.
1: Ntumi nya kese.
0: Eh. Shaka urade.
1: Amen.
2: Entare wo nya wa kuma mu.
0: Enti mi hye me ne kapre. But still bo ho mi no. Ai se gane sika ni nam hye
1: so. Nka so nyu bi adwo bani.
0: Because what time kwa
1: adie
0: meti we menwire obi ho asem nhyemu
1: dabi
0: so what the satire we are say we nyin mo
1: wow
0: eti na nkwala ho odin no
1: nanka
0: nkwala ho odin a omu wo nyina a kire say
1: onyin he
0: onyin
1: he me boni mo obi
0: akora nfa ni nua ho asem nhyem ni tirimu ja awu fo mo betwa ho ye fight to tu mo se na nkwala no da so ho
1: obi
2: agro
0: Tienye pa. Ema ye nipa bi asem tumi siwon. Eti wo de wo ko hospital sa. Ya hwe ema ne mema. Hwanum ne dɔso.
1: Ema bebere.
0: Wo ko hospital sa.
1: Ma dɔso.
0: Sa ekuo mi ensa we ema fra. Emema.
2: Ene ma.
0: Ene ema. Wo mo mu ko hospital mo pa ye ma.
2: Ma. Pressure.
1: Di obi di aye mi.
0: Otumi de ne kuru bi a wo hwe no ho adwe. Ehye ne mu a. Ne kwa no do betere wi.
1: Onya stroke, bitim ya stroke ina stroke.
2: Me o be ma ade ade aye mi, mure fi
0: bi. Otumi dwene saa na ka bɔ na ta so pew.
1: Obodi tato.
0: Ehye ke urade.
1: Amen.
0: Obi kura tumi de saa ba ho. obi mfom so a waye no lord ya sa ba wo te se de wo firi obi ntoma
2: aja e man bi so obi sa se quotation last 2 weeks modi asole a o se mi de bo wura firi
0: ye
2: ni kwa ne be mfemi ansa
0: quotation ya ye kwatu e no na quotation be ni e yusi obi mo ba ko a oba e ma ba ko kura do wa e beti ba bo quotation ni wura fi
3: mm
2: ese de obi da ye no
0: if you aso de obi de ye no
3: e se ni mu
0: sister adana wo hani padua ne sa fa bone che Leviticus 19:18 awaya me dekese
2: and tell wuni akuma
0: and tell wuni akuma
2: ka yonko ni
0: ka yonko ni
2: wo so ne wo bone
0: wo so ne wo bone
2: and
0: towre
2: na enya nkrofo ma ho mna
0: enya ni pada se ne ho mna se po
2: do yonko se ho
0: na do yonko se de en fa ni pa wo asem nshawu mu na wo gbu mu
2: da so obi yo ade akranim sofo kra fom wa
3: nanka
2: sofo no yinatan
0: na yo fom wa yinatan
2: sofo ma
0: asol panyin fom wa
2: sofo ma kanim na na sofo ka chem na anya me de
0: aga do no twasem ni ayie ne yekwa ya moma mot mot de dwe so moma ekoku no no kwase me ka se em da na meboa
2: anya me de kra
0: babo se kan wonani
2: so yo bi a we nyansani no bred ho asia obepa ocheo en fo de sofo wa
0: na onchire mu nchire o de etia che mot na na ekoduru wa unya koku
3: nanka
0: e bi pa na mot na so
3: on fan si utrim
0: hey be si akwa yie bi sister bi ye man bi sa sprite ana ye de mot mot sister ya kuma o kasa kasa won che wo me hwe ndi sa ana me de me mot no ma no em ka je sister me kwa de mot no kwa de am ntam penti gina fa o sprite ne mam asana de bo to the safe from
2: wa she
0: well
2: wo be she ni mu
0: asolio asofo ne asofo ma me fo akwa yie
3: ni sia no we kugun wani mo asise
0: sister adan Matthew 5:23 yesu ka asembi
3: wo se
0: ah
3: enti se odo waye de ba for
0: you tia na ho se eduru kwasia da na wo tem sika na do ko nyakopo asorofi na odura asorofi ho
3: na wo se wo kai se
0: na wo do kai se
3: mi tia wonu ya
0: wo wa asembi tia wonu ya
3: na waye de na for you tia na wani
0: sa afode na wo ko bo no wa for you tia na
3: ni na ko
0: na
3: wonu nua nkobom
0: kane na ko na wonu nua nkobom kane
3: na waye de na bema
0: asume sinkwa dia mne nbebom kwa dia na ke meja asole no
2: na se ja e bi twes ka bu kwa waso
3: na nka so fo bebe
2: ei ne me bo handa ba
0: ni pa ya ye ya ka wa fiem
3: mansu
0: o shia wa no agbo na no po
3: e ja etwi
0: na we sister na nim ne na no wa agbo no po
3: na ku
2: na ja akoma cement ba kan handa ba kwa aso dance ye huno
3: ku ti anyo mpa
2: ana akoma ta mi aso dem
0: she ke ura dedi
2: na se ja we hwe du
0: e hwe nim nyam som
2: ei
0: e hwe nim nyam som
2: se ja
0: ma bo ne se so do waye ye die dura so dem wo
3: so kasa wa so ti ni bia
0: na ho duro na so kai se wo ni obi aye problem
3: cha waye die no ofolu bi chane ni
0: cha ye die no wa folu bi chane
3: na kona nu nu ni ko dem kanel sa
0: aso ba ma ofo ye tie sika gu
2: afra ba die no
0: ei ofo tie sika gu kwa ishira bia ni
2: nko po so nya izo
0: o du ho nua ho asema show mu den den den den den e bi kura tum kasa so ba shi die ye dem ma me se min ku na me fa no ntu ana mo ba kokura na maku no
2: ei
3: no kwase mbebere
2: kwase ma fo ebrego
3: ABC
0: yasem ni yepa and it is also verse 43 na yesu kan sem bi
3: verse 43
0: Matthew 5
3: verse 43 no
0: verse 43 now
3: o say mati se woka say
0: nti mati se woka say
3: do yonko
0: isake
3: wo topic no say do watamfo
0: tie tie tie esura sem no
3: o say do watamfo
2: eh ano odin o
0: esura sem no
2: topic no
0: wo say ya den
3: do watamfo
0: ana nanzo ye ku ya tamfo memwa aso da mu mpaibo ewurade yesu timi biala wo ma me fie owo mpapa fie
3: firi nyina mpon
0: me tamfo biala wo jeje me na wo ha me na wo mpa me ye die die ena no payi me de asrom prago me de shisha na sum benku ni nimfa ewurade ma ne ntia sem ewurade ma ne ntia sem Awurade mi hwe osuru supergru
3: Yesu din mu
0: egu na sum
3: Yesu din mu
0: si na so
3: Yesu din mu
0: si na so
3: Yesu din mu
0: mi di supergru kana no tu
3: Yesu din mu
0: mi di ke supergru kana no tu
3: Yesu din mu
0: ati de bible ne ka
3: do watamfo
0: o se do watamfo so bi tawa ya de
3: do no
0: na bible ne ba kire odi enti a do no
3: yes
0: bible ne ba kire odi enti sesa wo do no ye be do progress wo no 25 for no Bible no ba chere de ntia sesa wo do no. Eti Bible no se do watamfo.
3: Yes.
0: na wotu aso a
3: mot se wo ka se
0: eti mot se
3: do
0: mo ka se
3: don yonko
0: don yonko
3: na o tamfo
0: na ta o tamfo
3: na me de me se mo se
0: na yesu na odi na chi ne de
3: mo no ma tamfo
0: ono de o se o se
3: mo no ma tamfo
0: mo no ma tamfo
3: mi so wona
0: yesu na odi na chi no
3: eh
0: o se ono de o se o se
3: mo no ma tamfo
0: mo no ma tamfo
3: yes
0: se mo si se no ba ka se obi tu si a tu bi
3: eh
0: obi bo wa suma bo bi
3: eh
0: bebi obi be je obi be ya uno she the same thing na ye no
3: yes
0: be se u pese o ye Christo ni mapa nyame sum ni mapa ni ere yesu Christo adani asem no
3: si
0: eti mu aya mu ka keka se yesu se emra no wa me she no be she ne ma no
3: ti ha enku ye tamfo
0: first one no se obi tu si atu bi
4: yes
0: second one no se obi ba wa gbonu bi
3: yes
0: but yesu sachira no memba
4: o se sane mem
0: eti wase na me yesu me me suma me de ba ne de
3: yes
4: say new king new law
0: new law me me suma me de ba ne de me chira o se
3: do watamfo
0: do watamfo hallelujah
3: me de me se mo se
0: me de me se mo se
3: mushira wona opamo
0: mushira wo mo mo tamu
3: mushira o se mushira wona munya wona otamu nyina
0: mushira wo mo mo tamu
3: yes
0: na musa so nya de
3: mo mpa ma wona wa ha
0: mo mo mpa ya ma wo mo a wo mo ha mo
3: no wona otamu
0: ah asem na de se
4: aja obi tu ene kosua yo se le mpa ma
3: si
0: asem na tie na tie ni e pa wo se mo mo mpa ya ma wo mo ha mo
3: yes
0: ana wo mo ya de ai
3: otamu na mo ye mo ja wo soro no ma
0: na wo ye sa ana wo ye aja wo soro ne ba eti ni pa bebre gu aso de mo mo ye mo nsam ma
3: eh oni ba ne fache
0: oni ba de fache sababu ne se obo mpa mu watamfo na o dono na wo ye watamfo ye ya sa wo ye sa ano na wo ye nyankopon ba
3: ne se omo mu ku ni pa na ehu
0: na ti de ti ama yesu kristo be ye nyankopon ba no ne se
3: bone che
0: na wo de bone ye de ai
3: che ah that's it
4: e ja ja uji upo ja ji yesu dibia na nsan yo
0: isaka ura didi
3: amen
0: o wa kwa amanie mu shiri yesu
3: dabi
0: odo kwa de wa nyo obi agboni bia ibuni sutura left and right hallelujah
3: amen
0: peter chie sekai no de tebia so
3: simo subako
0: twa na yesu asaka che peter ze peter fasika ne shebo hanu
3: faso ne bla
0: na de o chie sekai no bohu sekai
3: o sekai
4: e no obi beku na se obi yejiwa
0: na ko obi beku
4: eh
0: na obi de sekai
3: etwa na so a
0: etwa na so a
3: ka oda nyame class
0: na kenye no ane shanke praise the lord na su yesu kristo ma peter hu se akuno nya nipa ko
3: nkwasam
4: ene wonam ko
0: ishaka urade
3: amen
0: etu osi peter fasika ne shebo hanu
3: bi otwen kanta no
0: na di otwen kanta no
3: won kanta
0: wu won kanta no tie ne yepa
3: mamuko
0: na ti yesu kristo se sa obo pa mu atamfo na mu atamfo di ye na di owo de bo atamfo a
3: na moye moje wo so
0: ma sa ene wo ye onyankopon wo soro ne ba
3: ifi se
0: ifi se
3: o ma wie pii
0: o do onyankopon no o ma na wie pii
3: ni pa boni ni papa so
0: ni pa boni ene de
3: ene ni papa so
0: ene sa ke onyankopon to nsu a o beto agu atene ne fo nko afu
4: o to so gu o
0: sha ke
4: na na won tene
3: amen
0: aso otumi to nsu o firi soro
3: na
0: wi ni obi o num wi wo de bucket akoso ho
4: o de bi si
0: de
4: na
0: wa so bi
3: dibe abapisiedi
0: ah
3: amen
0: yakopo otumi to nsuo na kwanfuo na nkura na ye ma
3: ema
0: na wo se gale
4: na fuo ekoyi
3: eh
0: ama kai madafo sofu bia wo de obrofuo wo de obrofuo na da da da bo obrofuo enhwie ento da na obro ni nyina eseye ishake urade
3: amen
0: daklusio jamu ta ta ta ta ta ta ta ekona ofruwa na wukwa antuwa no
4: kenyasi
0: kenyasi
3: kenyasi
0: isio jamu ta ta ta ta ta mi ye jina kenyasi ye huse yes isio na etowo antuwa kwa insui mbwilei
4: na antuwa ni kenyasi kwa benewa
0: etoya ayeduru kenyasi na pete kakrebini jaye ena kwa isi sofu wede meko akohe antwa shenjio na tedruwa udura antwa shio na tantwa bomiro kwaiso gotem fre fre fre fre fre secondary school ashe wonyina tai antwa secondary school form olor kwemo wonyina yesuo akwa shesu sizia
3: washinja kwa oh god is a wrong
0: some me so for me ti genya se ya
4: genya se ya
0: madobrofuo Nyankopon antumi antonsu na antwa nua ma akonfo aburofuo
4: eh atonsu guso
0: tie ni o
3: eh
0: wɔsi nyakopɔn ma ne suo tɔ a
1: ɛgu nipa pa so
0: na ka suo tumi tɔ paa na obi anom apɛtasi na ɔde bakɛte akɔ sɔ hɔ no a wɔanya bi akɔdwale
1: ɔde bi abɔ apɛsie asa adi
0: ɔsi nyankopɔn no a yɛsom no no ɔto nsuo gu a ɔma ɔmo tene ɛne wɔma a wɔmo ntene so tiɛne yie paa ɔto nsuo gu a ɔma ɔmo tene ɛne wɔma ɔmo ntene so
1: sɛ modɔ wo na ɔdɔ mo a
0: ɛti sɛ wodɔ obi ɔdɔ wo
1: aakatua
0: biara nyɛ de ade tiɛne yie paa wodɔ obi ɔdɔ wo a
1: akatua
0: bia nim na mmom na ane kyerɛ yɛn sɛ sɛ obi ka wo na sɛ wodɔ no a
1: akatua papa wo mu
0: tiasɛm ne yo ɔsɛ wodɔ deɛ ɔdɔ wo a wonya akatua bi but wodɔ deɛ ɔta wo a akatua wom na wotoa so a
1: na atogyefoɔ so nyɛ saa ara
0: na atogyefoɔ so wɔmyɛ saa abɔnefoɔ
1: ɛmyɛ saa
0: wɔmyɛ saa abɔnefoɔ koraa no bible sɛ ɔmotumi de bɔne kyɛ
4: yes
0: wiifoɔ tumi de bɔne kyɛ wiifoɔ mpo
1: ɔmotumi
0: kɔhyia bas
1: wi baako pɛ no mu nyaahye
0: wɔmotumi yɛ fight kukuru kukuru mose wi ni baako kyɛle snob don't fight rastaman don't fight one love
4: yes
0: wɔkeka ne nsɛm no saa wiini wii ni ako
4: noɔwie
0: yɛ yɛ ghetto boys rastaman don't fight saa ɔwie yɛa na wɔtɔ wii ne wakyekyere na ɔne deɛ ɔne no koeɛ
1: no
0: na ɔmankasa tena woasan
1: sewiifoɔ
0: mpo ɛko ntɔkɔ sa gyina bɛsi hɔ ɛsɔbo wɔ mo problem saa tɔ wii se
1: akyibom
0: na wosia sɛ ɔda mu ntimi mfa bɔne nkyɛ
4: ɛtɔkɔ ne nyaa akyi
0: wiifoɔ paa deɛ gyas pae sɛ ɔmo hye
1: mdɔde mɔ
0: sɛdeɛ ɔmo si teɛ pa ade ɔhyia wɔ ɔka ne sɛ nom yi nyinaa bom na mode abɔ anim one love
4: yes
0: kyɛ sɛ wiifoɔ nkyeɛ nyinaa yɛ one
4: loveɔba bas na wohyɛ so a ɔsɛ ma makakra na peace no ɔde wagye ahye bi
1: wiasade ama no
0: ɛti ɔma ɔmo ntantɔ wii no yɛ ne ɔma no akyea
1: bcause
0: wii no wotea na ka ketewa bi a na test bi wɔ akyire hɔ
5: saa
0: test no ɔtɔkyɛ na yɛne ya ɛti wɔbɔ mɔdere kyea nano yi na ɔde akɔnenimfa so hɔ ɛti obi a wontantɔ wii no bi no tambia bɛhyɛ no nano akyea wiifoɔ deɛ wiifoɔ sɛdeɛ ɔmo si dɔ wɔ ɔmo ho
1: no
0: na mmom wii na ɔmo nom na naayɛ te sɛ awurade bɛpirapira ɔmo atutu wɔ mo so wɔ mo yiɛ no firi mu a wanlɔwifoɔ no
4: ɔgya ɛka peas ɔbɛma ne nua
1: mɔdɔ
0: ɛne ɔmo borɔfo basabasa bi owo ladi no ɔyɛ babylon
1: kyɛle wobu ka na wobu ka ɛnkɔdi o
0: sɛkɛ wurade
1: amen
0: bible sɛ wiifoɔ wiifoɔ mpo atumi ko ntɔkɔ wɔ bas
1: ɛsa
0: tra hɔ sɔbo wɔ mo problem ɛsa tra hɔ no wii wosi asɔ da mu ntimi mfa bɔne nkyɛ wosi presby bi ntumi mfa bɔne nkyɛ wosi party kɔsom ti mfa bɔne nkyɛ wosi church of christ m dipam ankrekan mu halleluya csim ssim nankaba nankase nanka wɔfaase nanka ni wotim
1: skul da mu nsɔle no
0: ɛntimi mfa bɔne nyɛdeɛ ɛnkyɛ
1: skul da mu nsɔle no atwɛdeɛ bi bɔ no
0: ti asɛm na tiɛ na tiɛ no yie paa wɔ sɛ togyefoɔ so yɛ
1: saa
0: na wotoa so a
1: na sɛ mokyia mu nuanom nko ara
0: mokyia mo nuanom nko a
1: dɛn na mayɛ ama
0: noboroyɛ ama noboro so
1: togyefoɔ so
0: yɛsaafoɔ so yɛ saa
1: nti monyɛ pɛ
0: ɛtimyɛ pɛ
1: sɛde mogya wɔ so
0: sɛdeɛ mogya wɔ so no so yɛdeɛyɛ
1: pɛ
0: ti asɛm no yei ɛti monyɛ pɛ
1: sɛde mogya wɔ so so yɛ
0: sɛdeɛ onyankopɔn de wɔ nnipa bɔne kyɛ no na ɔhyɛ no so na ɔma adekye pa to no no saa na bible sɛ mene ɔmmienu so yɛnyɛ yɛmfa bɔne nkyɛ matthew 18 no yesu ka asɛm bi verse 15 to 17 ɔka asɛm bi
4: matthew chapter 18
0: verse 15 to 17
4: ɛkwan a ɔne wɔ nua a ɔfom adie
0: ɛkwan a yɛde wɔ nua a wafom wo
1: adie
0: wo nua a wafom wo
4: kwan a wobɛfa so
0: bible no kyerɛ wo sɛ wone saa nnipa no
1: ni
0: na wotoa so a
4: na sɛ wonua fom
0: wafom wo a
4: kɔne kɔyi
0: natɛwonenmienunkoantɛmsɛ
4: ontie
0: wo a
4: wantie a onipa baako
0: fanipa baakona
4: baanu
0: baanu
4: ɛka wo ho
0: ka ho
4: na sɛ nyɛ adansefoɔ mmienu
0: adansefoɔ mmienu anumu
4: na sɛ wɔntie wo so
0: aɔntie wo so a
4: kɔne kɔka kyɛ asafo no
0: kɔne kɛka kyɛ asafo no
4: wɔntie asafo no so a
0: nyankopɔn ma procedure wɔntie asafo no a
4: buru sɛ bosonsom ni
0: wate wama wo procedure wonua fom wade kae
4: kɔyi natɛn
0: yi natɛn
4: wonemmienu nko a
0: wote asɔ da m obi afom wom wote fiem obi afom wom de ka kɔyi natɛn
4: wɔntie a
0: wampena no wafa nnipa baako aka ho anaa mmienu nyankopɔn mpɛ asɛm a ɛtiretire mu
1: bebdabidaa yɛ me mpɛ sa
4: wɔntie baanu no
0: na asɛm baako pɛ
5: wotire tire mu saa
6: busuafo nyina busuafo yida busuafo nyina obi ate
5: esi nkonya obi a wanti mi fa bɔ ne nkyɛ no ɔna ɔtire tire nhyɛ mu
6: bebe anka ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ obiara
5: tie ne yie paa wantie wafɛ ne wabɔ fie hɔfoɔ nyina amanneɛ woabɔ asafo no nyina amanneɛ ɛfa wokɛ na sɛ wanyene fom sa
7: ntobabe
5: sɛ bune sɛ ɔbosomsomdi fiti ɔde kɔ no bible sɛ ɔhu no kora twam kɔ baabi nyankopɔn nso na deɛ baako amani gye ne wo sɛ wɔmpɛ nipa a wɔkyerɛ no ho nipa a obi afom wo a na wɔpakyɛ wo na wompɛ sɛ wogye tom ada wo nkoa woyɛ hwan wɔne nyankopɔn koraa wɔde bɔne kyɛ
6: nanka
5: nhyɛka wurade den
6: amen
5: ɛti ɛtin hɔ a no Matthew 18 hɔ a no 23-35 no yɛmfa nto aso
7: pra akoatimɔdefoɔ
5: no wotoa so
7: aɛsɛ ɛne te sɛ ɔhene bi a
5: ɔse ɔsoro ahenniye no sɛ wopɛ sɛ wokom a ɛso ɛho asampono na yesu de ma wɔ
7: ɔsɔne te sɛ
5: ɔhenebiɔsɔhenniɛ te sɛ
7: ɔhenebiɔpɛ
5: sɛ ɔne ne nko abu nkonta
7: ofita sɛ buiɛ no
5: ɔfi aseɛ ɔbuiɛ no
7: ɔde ɔbaako a ɔde ne talent ɔpedu brɛ
5: no ɔde baako a ɔde ne talent ɛyɛ pedu brɛ no
7: ɛnam sɛ wonesiane
5: sɛ wɔne deɛ ɔde bɛtua nti
7: ne wurane hyɛ no sɛ
5: ne wura ne ka sɛ
7: ɔntɔ ne ne yere
5: ɔntɔ deɛ ɔne ne yere
7: ne ne ma
5: ɔne ne ma
7: deɛ ɔwɔne
5: deɛ ɔwɔ nyinaa
7: bɛtua ka
5: no bɛtua ka no
7: ɛna akoa no gu nkotodwe
5: na akoa no bu nkotodwe
7: srɛ ne sɛ
5: ɛsrɛ ne sɛ me wura
7: tobo asɛma me
5: tobo asɛma me
7: na
5: mɛtua ka
7: na akoa no hunu ne mɔbɔ
5: na akoa no hunu ne mɔbɔ
7: na ɔgyae
5: na ɔyɛ deɛ
7: ɔgyae
5: ɔno ɔde ka o ɔde bi ka ɛdeɛ nnipa no wɔntua ka no ɛna ɔsɛ ɛneɛ momfa nnipa no agyapadeɛ nyinaa
7: ne yɛ ne ma
5: bible sɛ hɔ noa na akoa no bu nkotodwe
7: na ɔgyae no na ɔde ka no kyerɛ
5: halleluya ɛna ɔsɛ me wura tobo asɛma me na mɛtua na bible sɛ nnipa no ɔde ne ka no
7: hunu ne mɔbɔ na ɔgyae no
5: ɛna ɔgyae
7: no ɛna
5: ɔde ka no kyɛ
7: na akoa no so firi adie
5: na akoa no ɔno yɛde ne ka kyɛ no no firi hɔ
7: no kɔhunu obi a ɔno so de ne ka
5: no ɔkɔhunu nnipa bi a ɔno so de ne ka
7: dinali wɔ ha
5: dinali wɔ ha
7: ɔsɔre mu tiri ne mene
5: nhyɛka awurade
6: amen
5: wɔhu bibini black man akoa wei ɔbɛyɛ black man
6: bɛbibini
5: nadene yɛ
7: ba almis
5: ɔbɛyɛ black man hyɛka awurade
6: amen
7: na ɔtim ne mene
5: ɔnone obi ka o
7: 10000 ɛdeɛkyɛ no
5: ɛna ɔno ɔbu nkotodwe ne nnipa ne kyɛɛ
7: no
5: ɛna ɔno so firi hɔ no
7: wode obi a ɔde ka
5: 100000 ɔno so firi hɔ no saa nnipa ne yɛde 10000 akyɛ no no na obi nso de ɔno nso ka 100000 bible sɛ ɔno deɛ ɔduru hɔ no
7: ɔsɔne mene
5: ɔsɔne mene
7: ɔtim ne mene ka sɛ
5: wandwɔso no
6: bɔne menem wokuno
5: bɔne menem
6: wokuno afiri
7: wiasɛ tia me ka
5: afa wei wɔyɛ black mine
6: wɔntene
5: wɔyɛ black mine pɛɛ
6: black mine
5: wɔwo nnipa wode obi ka
7: 10000
5: wokɔa na obi de woka 100 a na wowɔ bɔ ne
7: menemmenem
5: ɛna ɔbɔɔ ne menem no na ɛkɔsiisɛna
7: wura kwa no so de ne ho hwee fam
5: ɔno ne deɛ na ɔbu nkotodwe ɛdeɛde 10000 kyɛɛ no
7: bɛtwedeɛ
5: bɛtwedeɛ
7: ɔhwee fam
5: ɔde ne ho nyinaa to fam
7: sɛ no sɛ
5: ɛna ɔkaa sɛ
7: tobo asɛma me
5: me nso tobo asɛma
7: me
5: na me nso 100 no mɛtua
7: na ɔno deɛ wampene
5: na ɔno deɛ wayɛ deɛ
7: wampene ɔnene kɔto afi ase
5: ti asɛm ne yɛo
7: sɛ nkɔye sɛ ɔbɛtua ka no
6: sokɔtoatom
5: biribi ne black mine asɛm ɔ yesu kristo de yɛhwɛ frɛ se sɛ yɛyɛ bɔne dodoɔ a yɛdiɛ no nyinaa nyankopɔn tumi hyɛ de
7: kyɛyɛ nsoso
5: adɛ na yɛyɛ deɛ yɛntimi fa yɛnnua deɛ mfa nkyɛ
6: na wokɔbɔ ne dua
5: na wokɔbɔ ne dua
6: wode ne kɔ gye ase kan akoku no gye ase kan
5: hyɛka awurade
7: mɛkɔ
5: na adwuma ma meyɛ yina di
6: mɛkyerɛ no mafmɛkyerɛ no
5: akwa wei mɛfrɛ ne senia na adwuma wura maka deɛ ɔyɛ nyinaa kyerɛ na meyɛ yina di ana woyii nadi na ɛkɔsii
6: hyɛn
5: naka tua yɛde berɛ wanaawodi ada
6: na
5: ɔtom ma nnipa ho asɛm hyɛ wotiri mu saa
6: ana ɔyɛ ahoɔyɛ asa
5: hyɛka awurade
6: amen
5: ada na wotimi fa bɔne nkyɛ saa bible ne sɛ akoa no
7: ɔne ka 10000
5: ɔbu nkotodwe ne yɛde kyɛɛ no ɔno firi hɔ no wobɛgye ne ka 100000 nnipa ne da fom na ɔno deɛ wotim ne mene wampere
7: ɔnkɔsi
5: sɛ ɔbɛtua ka
7: nonade
5: wura no a ɔno ɔde ne ka 10000 no ɔno no hu sɛ ɔno ne 100000 wakye obi atom no
7: ɛyɛneyɛ pii
5: ɛyɛneyɛ pii
7: ɔbɛka deɛ siɛ ne nyaa kyɛɛ
5: ne nkurɔfoɔ bɛka deɛ si yɛ nyinaa
7: kyɛrɛ
5: ɛna ne wura ne frɛ no ka
7: sɛ
5: akoabɔne
7: akoabɔne
5: wode meka wo serɛ me no
7: mede ne nyinaa
5: mɛka ne nyinaa kyɛw
7: na ɛsɛ wo nso sɛ
5: nti ɛsɛ wo nso sɛ
7: wonso
5: hu nnipa mɔbɔ
7: sɛna mehu mɔbɔ
5: na wode nnipa yɛde ade
7: mɔbɔ
5: ɔbɔ deɛ wode nyinaa nyankopɔn de akyɛ wahwɛ wo so ma de kyepa to nnipa na sɛne afom wɔ asɛm da so hyɛ wo tirim ɛfie nsia nie
7: verse 35
5: bra akwadwo deɛ
7: ɔyɛnsuomehu
5: na mɔne mɔne
6: ɔyɛnsuo
5: na mekɔm baabi sɛ memadi ka ka kyɛn sɛ oye nsuo kura me nsa bi nom da
6: adai na de adwun osu trim
5: shake urade
6: amen
5: sankofo ne bi ebi na wo bible mu ha sankofo ne bi na wo bible mu ha
8: in she riot
7: fam
5: fobo ne che
7: se mi wumpo na onipo de be menya nkwa
6: senka sa no mo da menko
5: obi koye bi sha ba ne ba wi
7: yo
5: wane ni pada ya kanya tinya ti ya kan wo fie wa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ofa nya djuma dakro na ne bakwa yale wo school anes omo pon ye ne school fon so so nu nom de ne ba fie
8: in she right
5: omo de akra ba fie wane ni pada ko aka kire ne se o beto se me bakra wu a chum
7: ei
5: efa akra da wana ne yemo samfono no ne ye ne wu ma ma me no so ya ti ne won ne se ukwato se mbakura uwa kem etu osuro se odo so bako ho awe kwa aka kacha me na mama ne pause na no ena ne bade da ho ne yam esam fro ne sa
6: otete
5: sa kura ne da ho wo pressure ne nyina no wawu uni ni panya free
6: ah
5: bro no a wote so wini wo manya free
6: ayaka
5: ah
6: manson
5: ade ade na aka yo be ene kurase fo na ya aka kurase fo kurase fo na ya aka wo ye kurase ni
6: e kurase ni
5: wo ye kurase ni no ene mrei
6: Ah!
5: Uba yasa wini nipa nyira ya free.
6: Nanka unya kra.
5: Isheke urade.
6: Amen.
5: What? Ana kurasefo na ya.
6: Nanka.
5: Kurasefo na ya.
6: The Bible will bring nipa ni say.
5: Ye kase kurasefo aya na omo nimse obi a odo.
7: Obi ote kurase tu.
5: Ya ne omo nimse obi a ote.
7: Ha me dem.
5: Isheke urade.
6: Me yasa me be nipa ni.
5: Tie ne ye.
7: Aja bi ti kurase tu pa
8: na ye. She
5: want she urade asamo. Wo ye krasini
6: krasini
5: what me afa body an cha wo ye krasini
6: krasini
5: bible ne na ka kire wo tie o si wo wura no
7: le bufupi
5: le bufupi
7: wo de ma wo hia fo
5: wo de ma wo ye ye so bi ka no ka sa sa le tie dia
7: sa sa na mumu biala
5: ti asem ne yo sa na na mumu biala
7: fi na kuma mu
5: an firi na kuma
7: mu afa ni anfo so an chenoa
5: afa ni nua bone an chenoa
7: o yakopon so e be ye
5: sa na yakopon be ye no asem ne de sei
6: papa bi
5: tie na tie ni ye
6: na tie ni pa
5: Matthew 18 e wa ni ye ken o paso otumi de bone cha Matthew 18 Matthew ngume tre di nwotwe
7: verse 15
5: o dia troni nyina na kan ni da kusi wo se sala na mumu bi afri na kuma
7: mu afa ni nyam fo so an chele
5: sei obi betume afri ni suo
6: ani so
5: e de na
8: ni be bi
5: bone ya cha
7: aja no mka se me me ne nya ka ba
6: ti ni ye fili
7: me ni
5: ne ye ni suo de
7: me hu na mone mone
5: be wa kuma mu de ye wo ho
6: yes
5: e ti na bible no wo hu ni nyam san sin nyam ko bo
6: ni nyam san sin nyam
5: se mumu bi afri na kuma mu an fa ni nua bone ya nche no a na te se bi wo a akoma na nkasa de wo fa nche
6: ani so
5: na ya se suo de ye e ti se
6: ti sacrifice no
5: e ti bible ne pa kuma mu de ya na
6: nka
5: yede chen
7: o mo ne kasa mi hu me hu a mone mone esa
8: o nya do na ko
5: ya e tuya Matthew says
6: was the radem bible verse 9
5: verse 9 yesu kasa
6: was the radem bible
5: aha
6: ti se mo bom paya
5: ti u bom paya
6: ah mon kasa
5: mon kasa
6: ene ja wo
5: so ja wo so
6: u de won te
5: u de won te
6: wan ni mra
5: wan ni mra
6: yo penya asase
5: yo penya asase
6: de yo so
5: se de yo so
6: my dad yan ne
5: my dad yan
6: two of us na fire ke free yan
5: fire body chaye
6: se de so no de aka
5: ti ani o fire body chaye
6: se de so no de
5: se de yesu de free ye dia che wo mo mo ye de
6: ade yenka
5: ade yenka
6: fire konsu
5: na che san san o be kasa o yakopon fa abone nche wo no o so de unu ya de acha
6: che no
5: ti asambe ye bible ne san san na wo de unu ya wo over sere bo ne fa che no na wo wo de unu ya de ade ade
6: che no na wo mfa obi de nche wo de okoji bi efu bi ho
5: che ye ana no asaf market wo tra ne opra kakra bi wo tra ford cape coast station eba traffic na so taxi driver bi ojira ho fa nimpa ojira ya aho no se ho no ekwan no aye double road ana ke me fo di sikani brechi ana ye tia ekwan no baako aye parking eti ho no o pe car fa di so be jira kwan nimfinfini fa ana fa car no eti nipa ni jina no na ye se cash ni nyina park
8: wa sha
5: ti tells you no kwan nya baby na cho se o jina kwan nimfinfini because o shasha de ke me fo aye kwan na e se se nipa no o fo car wo jira kwan nimfinfini ko wa nya kwan nimfinfini ke baby aye ngra ho semo
6: ngra ho semo
5: se baby a nipa beti me jira fa car ni e twa se car park wo
6: car park wo tantasem
5: eti tells you driver ni jira nimfinfini ana nipa no fo me ye se tells you driver ba kwa bo abae we na chi papa kwa shampeni ahani ya friend mpa ɛna akoa no bɔ mmɔdere kɔ nkyɛn kakra ɛna ɔfa ayɛhyi no tum ɛna akoa no yi fa ho ɔyi fa ho a ɔduru wonim ɔyi fa ho na akoa no bɛdi n'anim ɔyi fa ho a na ɛde ahye no tum yɛtwi wie yɛ nso yɛdi n'akyi yɛduru ase December safo market nankasa n'akyi ɛdan no a ɛhwɛ kwan nom no ɛdan ne ayɛ sɛ bospetes stores no ɛhwɛ kwan nom na saa draba no a ɔno ɔdidi akwa no atɛm na ɔno nso agyina kwan no fim because na vip hye na pake wɔ no
6: nyinaaɔno
5: nso nya baabi mfa nimfa na ɔno nso the same thing na ɔno nso de akwa no yɛɛ no na ɔno nso agyina ɔtwie na ɔno nso fa ice akɔ central market tio ɔno ne nua pomeɛ no wɔde di natɛm kwasiampɛ ne kwasia daba hane yɛfɛ ne mfa ɔnso ɔno so akɔyɛ de sɛm ti ɛwa na mebia
8: prosiɛmsifɔ
5: nam se manafo ɔwo sɛ woadwene nya adwuma baabi akoa no foro kaa na wode dii natɛm sɛ ɛwɔ ne ɛgyina fa nimpa no n'adwene nya adwuma no ɔwo sɛ the same thing na wɔbaɛ the same ɛni 2 minutes kora wo wɔwo bra a wo so wabɛbɔ no wɔ hanom se fa bɔne kyɛ na awurade mfa wo deɛ
6: fayɛ kafiri yɛ
5: fire ka free
6: me fɔde aka
5: sɛ de ɔde ɛde ɛde ma wɔn a ɔda yɛ aka
6: ne fɛn nko nso hwɛ mu
5: ɛhyɛ ka wurade
6: amen
5: fire fom so kyɛ sɛ de ɛsɛ de ɛde ayɛ
6: ɛde aka 14 ɔse
5: ti asɛm ne yɛ pa wo 14 to 15 sɛ
6: so na sɛ mo de nipa mfom so firi na
5: sɛ wo de nipa mfom so firi no a
6: mo soro agya so de mo
5: ɔsoro agya so de mo nso mo de ɛbɛ firi
6: sɛ mo amfa nipa mfom so firi
5: na sɛ mo amfa nipa mfom so firi no a onyankopɔn a wɔ soro so fa wo de ɛnyɛ de ade
6: firi mu
5: ɛti 1 Thessalonians 5:15 bible ne ka asɛm bi na yɛhwɛ adeɛ ɛwɔ Proverbs 20:22 ti asɛm ne ye Proverbs 20:22 1 Thessalonians 5:15 bible ne ka sɛ
7: monhwɛ
5: nti monhwɛ
7: na obi amfa obi bɔne antua obi bɔne
5: ka ye na obi amfa obi bɔne antua obi bɔne ka
7: na mmom
5: na mmom
7: mone deɛ yɛakyiri da
5: monye deɛ yɛakyi monhwɛ na obi amfa obi bɔne antua obi bɔne ka na mmom monhwɛ na monye deɛ yɛakyi ɛne deɛ ɛde ma nso bɛba ɛne deɛ ɛde aka yɛ bɛba
6: nokwasɛm
5: ɛne deɛ ɛde obi ho adwene bɛba bɛhyɛ wo mu ɛde adwendwene ne ɔhaw bɛba bɛtoo so sukuu fiisii kora wo ntimi ntua
6: odwe
5: lat bail odwe lat bail wata bail odwe deɛbɛdeɛbɛ bail
6: kɛ
5: bɛfoɔ pamo nhyɛka wurade sɛ sɛ bate kora yɛbɛtotom yɛto electricity m ate wata bail m sukuu fiis ɔba akyerɛ yi 12 wonya nya 50 million wonwene saa adwene wɔnwie
6: wo
5: saa adwene nnipa ho
6: akao
5: adɛn ɛbɛɛ dɛ ne woanyina kyɛ ɛti ɛnɛ nipa wuwu basabasa because yɛtimi fa bɔne
8: nhyɛ
5: because yɛtimi fa bɔne nyɛ deɛ ɛkyɛ ti asɛm wɔayɛ paa wo ɛti Proverbs 20:22
6: ɔsɛ ɛnka sɛ
5: ɛti ɛnka sɛ
6: mɛhyɛ bɔne
5: ana mu
6: twɛn awurade
5: twɛn awurade
6: na ɔbɛboa wo
5: asɛm na ɛde sɛ
6: pa bi
5: ɛnka sɛ mɛhyɛ bɔne ana mu
6: twɛn awurade
5: twɛn awurade
6: na ɔbɛboa wo
5: hallelujah
6: amen
5: ɛnka sɛ mɛhyɛ bɔne ana mu
6: twɛn awurade
5: twɛn awurade
6: na ɔbɛboa wo
5: na ɔbɛboa wo hallelujah
6: amen
5: ɛti wokɔ Proverbs 1:24:29 bible ne ka asɛm bi
7: ɛnka sɛ
5: ɛnka sɛ
7: sɛ ɔyɛ me no
5: sɛ ɔyɛ me no
7: saa na mɛyɛ no
5: saa na mɛyɛ no
7: mɛtua deɛ wayɛ no so ka
5: mɛtua ne deɛ wayɛ no so ka bible sɛ mɛnka bi da sɛ sɛdeɛ ɔyɛɛ me no saa na mɛyɛ
6: no
5: ɛsɛka wurade
6: amen
5: verse 17 ne ka asɛm bi 17
7: wotamfo hwe ase
5: nti bible ne sɛ sɛ wotamfo hwe ase a
7: ma w'aninye
5: ɛma w'aninye
7: sɛ ɔwatiri a
5: ɔwatiri a
7: ɛma wakoma nni ahurusie
5: ɛma wakoma nso nni ahurusie
7: awurade ahu no
5: awurade ahu
7: na anyɛ n'ane so bɔne
5: na anyɛ n'ane so bɔne
7: wanane n'abufuo no amfiri
5: na wanane abufuo no amfiri nnipa ne so amfa ama wo so wate deɛ bible ne ka wɔ se sɛ wotamfo hwe ase a
7: ɛma w'aninye ɔwatiri a ɛma wakoma nni ahurusie
5: kumasi fie ma obitum ka sɛ asomasi paa nenɛ no ho akyere ne
7: ɔkyea
5: awurade
7: wona wohyɛ wo no
5: hyɛka awurade wɔ se sɛ wotamfo hyeasea
7: ama w'ani nye
5: ama w'ani nye deɛ anye
7: ɔwɔtere a
5: su ɔwɔtere so a
7: ɛma
5: wɔkoma nni
7: ahurusie
5: sɛ awurade hu sɛ wode nnipa ho asɛm ahyɛ wo mu aba nnipa no akɔ ɔhaw mu na haw no a nnipa no akɔm na ɛyɛ wo da a bible sɛ awurade bubafu na abɛtia wo na nnipa ne haw no wadane ama wo ama no ayɛ bɔne atia wo asɛm na ɛde sei
6: apa bi
5: ɛti wokɔ Proverbs 25 wo a 21-22 yesu ka
6: sɛ kɔm de wotamfo a
5: ɛti wɔkaa sɛ nti sɛ ɛkɔm de wotamfo
6: manaduane nni
5: manaduane nni
6: sukɔm de no a
5: ɛsukɔm de no a
6: mane nsuo no
5: mane nsuo
6: nosu nsrama
5: ma na Onyankopɔ bɛ soso gyasrama
6: agunatifi
5: ati asɛm no ɛti sɛ kɔm de wotamfo amana aduane ni
6: ɛsu
5: kɔm de no a
6: nsuo no
5: mɛnsuo no
6: wosu gyasrama
5: na ɔsu onyankopɔ bɛ soso gyasrama
6: agunatifi
5: ɛdɛ
6: bɛhyɛ wane mu
5: na ɛwurade bɛ adɛ
6: bɛhyɛ wane mu
5: ɛti Romans 12:14 wɔka sɛ
9: Romans 12:14
5: wɔka sɛ
9: ɔsɛ momfa bɔne ntua bi bɔne ka
5: ɛti momfa bɔne ntua obi bɔne ka
9: na momfa ɔyɛ
5: momfa ɔyaw
9: ntua bɔ
5: ntua obi yaw ka
9: ɛka
5: Nshaka urade yi.
6: Amen.
5: Mufa bwani nchua bwani ka. Mufa funshon chiche. Mufa bwani nchiche. Forget and forgive.
6: Yes.
10: Nshiraefe.
5: Eti uko verses 17, Romans 1-1. Chapter 12.
9: Mwishira wana
5: tamu. Verse 17 to 21. Mwishira wama wama tamu.
9: Mwishira.
5: Mwishira.
9: Mwono me.
5: Mwono me. Ena shode mu.
6: Eh.
5: Ena nupe yo. Yatafu ajiji ye.
6: Kime masi.
5: Yade Afghanistan bomb.
9: Yesi.
5: Efra Pentagon.
9: Mami nye
5: bia. Yade Saddam Hussein.
6: Yesi di mu.
9: Yemesu webia. Yesi
5: di mu.
6: Yesi di mu.
5: Enko me bushi.
6: Yesi di mu.
5: Tima yao.
6: Yesi di
5: mu.
6: Yesi di
5: mu.
9: Mami nye bia wa ajiji me.
6: Eh.
5: Sieni ye pa.
6: Masi ya wanye bia.
5: Eni ya bomba ni yoku vieni pa. Now you who some they say so be the Joe or by ye that's all bomb by kunwa spirit radio mu or they come in pakro
6: yes
5: it's spirit no kwa another person wa
10: in she
5: spirit radio no
6: baba ye
5: or kwako fa fale no no wey say adwuma no wa adana wo mom pa ye man nipa nti yesu kristo to money a o ma money ni ba bi tena man nipa ni sachira na jin hallelujah
6: amen
5: Nti Romans 12:17-21 ya me deke se. Ose se.
9: Mufa bɔne ntua bɔne ka.
5: Mufa bɔne ntua bɔne ka.
9: Munyin ne maye.
5: Munyin ne wo maye.
9: Nipa nyina.
5: Ewo nipa nyina.
9: Ebetimi a.
5: Ebetimi a.
9: Mufa mu die.
5: Mufa mu die.
9: Nipa nyanta asomdwe mu.
6: Asem na de se yi.
5: Ebetimi a. Mufa mu die. Muni nipa nyina. Se watawo.
6: So dawo.
5: No akutia no.
6: Mo de ani die.
5: Ya wanyum bi wo ha. O Kristo ne uno obi ya kasakasa wo fia.
6: Nto. No de asem.
9: Nto. Ebia sofo ejaye ho maya katakasa kakra
5: akasakasa
9: pa kwa
5: ndo pa wako fa
6: na jibo jaka iri bombo
5: na jibo jaka iri bombo enuma egbo enda egbo ku ya wonyumbu o wa sa tam na waya akasakasa no
6: wi ano de
5: jibo
6: wi ano
9: fa jibo yesu di wo mo
5: opro sam jeje mi a
9: me boda
5: ba ya wonyumbu o wa wo no obi ya akasakasa
9: ye nto okasa wone no
6: omuku wi ano de goliat be kwashi
5: na opra urade e ko ti ma se ma mi e
6: ami ni
5: fu ji mani mi e bibia enye ye
6: wo
5: si se mi e
6: obia fi wo fi
5: fi de ho no di bo
9: yes your friend say gospel
6: tene
5: ti se mi e 1 Corinthians 14:12 bible ni kan se mi 1 Corinthians 14:12 last quotation 1 Peter 3:8-9
9: 1 Corinthians chapter 4
5: verse 12
9: no okay say
5: Christ ontie enkwasiafo
9: na mudie
5: mudie
9: moye nyansafo
5: moye nyansafo
9: Christo mu
5: Christo mu
9: ye mre
5: ye mre
9: mudie mu hoode
5: mudie mu hoode
9: moye nimo nyamfo
5: moye nimo nyamfo
9: ye de awura
5: fo ye de nimkwasiafo
9: eni bisi edo yi
5: mu bisi edo yi mu
9: akomsi kom de ye
5: akomsi kom de ye
9: ye da da ja
5: ye da da ja
9: wo bu ye
5: wo bu ye
9: eni ba bi ti
5: ye de ba bi ti
9: na ye bre
5: ye bre
9: ye de sai
5: ye juma ye sai ye juma
9: wo ye ye ya
5: wo ye ye ne a
9: ye sira
5: ye sira
9: wo ta ye ne a
5: wo ta ye so a
9: preso
5: ye preso
9: wo sai ye ndi
5: a wo sai ye din so a
9: ye nyaka
5: Hallelujah.
6: Amen.
5: What time here your pressure? What say you dear?
9: Ye nyaka.
5: Do obi ti asolim.
9: Oh,
5: say you din.
9: Kokonsa.
5: Efiem, adwumam. Oh, say you din. The second urade. Nipa bi twetwe, nipa bi nantiri wa adwumam. Sa.
6: Din kokonsa.
5: Sorry. Sorry. Do adwuma.
6: Eh?
5: Oh, ho.
6: Presenters.
5: Are nipa ba je ketia she obo to man.
6: Yo.
5: First Peter 3 no last quotation ye
10: for Osibakoye
5: Biakoye
6: Odo
5: Odo
6: Amblasie
5: Amblasie
6: ni fefiri
5: fefiri
6: na awie ni se
5: Biakoye Odo Amblasie ani fefiri
6: na awie ni se
5: awie ni se
6: munya nya dwonkro
5: munya dwonkro
6: mun mama mo mo
5: mun mama mo
6: Odo mo mo mo se nuanom
5: se de nuanom
6: mun se mo mo mo
5: mun se mo ha
6: mun nya Amblasie adwene
5: mun nya Amblasie adwene
6: mun fa boni ntia boni ka
5: mun fa boni nya de
6: en ntia boni ka
5: forgive and forget
6: as mun fa yen ntia ya
5: fa wa yawo shun
6: ne mo mun shira
5: e mo mun shira
6: efise
5: efise
6: mun na ofra mo
5: gwa mun na ofra mo
6: se mo magin shira
5: se mo ma ria de
6: magin shira
5: ado pe urade nyakopon shira
11: ado pe ya tenas na se de we nim no Proverbs chapter 8 verse 6 eka asem bi mebusa metre ngotwini yimu nsia eka asem bi
12: Proverbs chapter 8 verse number 6
11: osisen
12: osimuntie na rebeka nsema emuda ho
11: nshira nkan urade
12: amen
11: alopei ye beka nsemo a
12: emuda ho
11: emu eye den
12: eda ho
11: eda ho nti ye betena sisi ya aya ye kasa kire nyansafo ye trasia ya ne ye kasa kire nyansafo fi se babro ne se tu nyansafo fo
12: ngoko
11: so mu nyansa
12: namba kwasia de
11: men kasa ngu kwasia sum
12: mebebu ne nimti akra
11: na o kasa no nyansa kasa no obebu ne nimti ya
12: sa
11: nti e bribia e trasia ya ne ye kasa kire nyansafo na heaven is when you're suffering a beco,
12: sir.
11: And now, a suffering so and a better now. We are seeing a to meet a woman come now when you're coping with your woman in a moment. Your bonus or crack
12: out.
11: Thank you, Rad.
12: Amen.
11: Tea and pay. Barbara say, you have a cat in somewhere
12: in Mudaho.
11: In Muya Diadi,
12: a daho,
11: a daho.
12: The menu beard in some at neighbor.
11: Na and some ebe firi enu mu beba no ede nsema etene
12: neba
11: ena ye de beba ti fa open na fa paper ye bookutishi no atro ye ba no atro ye ba no ya atro ti asemini ye pa na ti ni ye nshidan gura de din
12: amen
11: ti asemini ye pa na ti ni ye o se ju fo na yeso no mo mu otesere rika no
12: da mu yom nyem ji asem no
11: and in tiny a betana ha yano eka nyansasem nishina keurade
12: amen
11: sebe ya inipe bibe hube bia gana eko isi bibia gana ejina danger zone chese ahuchire no ni amaniene ni komene ni atete no Ishanke urade.
12: Amen.
11: Yetu kwame nkoma na kwame nkoma kase eni 10 years. Ena gana fuwa kaino. Ene ubiya soria kwame nkoma oye dictator. Odi esika kugini. Odi akwaha.
12: Egypt.
11: Odi akwaha. Kwame nkoma tisei ni yebonechi. Ni yebonechi. Kwame nkoma ya yebonechi. Onosu ni yesi versity kesie. Yedi atono. Duho akra wi sekre kesia ye freno kwame nkroma sekre mebwana
12: sa pepepe
11: ishina geurade
12: amen
11: ukon kan ya tia sa sekakra de atoho ene aye no kwame nkroma museum mebwa
12: sa
11: empainfo so bu baby say oni papa ene yetu ne badin enye samampa wo
12: da bi
11: ono de wa wuko
12: okko
11: hallelujah
12: amen
11: so bi ka se samampa ne yetu ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
12: sa
11: ene yetu ne badin sa ono de wa
12: wuko
11: ba ni nyuma papa a wotena ase a weyeye no ene ti na yetu ne badin hallelujah
12: amen
11: Dia wa wo kodi anki eto ne badi sese.
12: Nyi.
11: Tabi na mum ye kai se me papa wo me no. O hye me.
12: Sa.
11: Amen ne Yakopon de makodi di bia bi te sei. Na se ne me papa wu kwa. Esese me to ne badi. Enye wu a wa wu ko ne ti na me to ne badi.
12: Dabi.
11: Na mum e hye o hye me sukuu no. Hallelujah.
12: Amen.
11: Eti eye undi papa
12: Ani yetuni bedi.
11: Ani yetuni bedi. Tini yepa.
12: Sa.
11: Ushe bebia yekeka kwa. Yekeka ako. Tipika eipa. Nyase mketwa. Bitumko jina bebi eshe suku daibi. Eshe suku daibi se ya na. Me yula ko ebi ya di mpempro na abosu ebi ya di bamu sa inkro a etete etisa ne nso galam se etwa sa kro ni nyina ho ahia te duro babia na mbusa no se ntia samre mai no kobetifu ene ahemfo no ya o matra o mo di asase ni nyina ma ye di galam se Inti womu ntu minya bibia mfiri galamsie num. Mfen siye siye skuyo no. Ya na womu tikuro num womu ya deng.
12: Womu ya deng.
11: Hey. Ayete se Ghana ye ambassador si.
12: Mm.
11: Embassy fwe ya edu womakwe si.

0: yebi amede blɛ mo hallelujah we sha bo se enim wo na na nkwala no nkwala ndejo e ma wa ya de mata de ya odi blɛ me de efu eti nkwala ni nyini nyina wo munim se blo nya ntade ni nyina
1: wo
0: ma me na eto wadi school fees no be friend ba ga na ka chese wo kɔ no yiro wo suade wo hu blɛ wo papa brɛ hallelujah
1: amen
0: wo hu blɛ wo papa brɛ me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo hu blɛ me brɛ
1: wa hye
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne pega pega o pega nyina no onim sɛ
1: amen
0: e sɛ ke urade
1: amen
0: ani ti na me hey me to meet fa akura akofi na me kora se nkola na da isra ke urade
1: amen
0: me de beto o made a che hallelujah
1: amen
0: ani en sei hallelujah
1: amen
0: ani en sei kokura man fele so be ye wa o so fele so dia sa be ta so papa anya hwe a
1: bani nya hwe
0: a wo hu se black man e bubu sa be na na che sa adwo mbodi abadi tirim
1: pani
0: e be ko go dia nkokona
1: nkokona
0: e ti me di bo furo to kura duru fie na mko na se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bole mu isan ke ngura
1: amen
0: e ti me mani mission wo mo mami meme ma woma me tukwa busumie no kru bia mfrɛ ne musa no hallelujah ba mi simi firi nkraise me ba kumasia menya kɔlo saada wadurhi da wadurhi da wadurhi da wadurhi akɔpem sɛ me ba bedur kumasia mafuka akura me kofie ne ebusa me bia madu hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam ne mwa fidi nkɔba nam sɛ upa me ne umie ne yempunane na ubia anko sɛ ne yɛnkɔnkyerɛ nkwala ne yɛnhwɛ yɛmie no de de nkwala no bɛfa hallelujah
1: amen
0: bɛkɔ plan bi to ne so oh, na nkwala na jiga ah sa na ɔka ho sa no ma yɛ ɔma me so wa oh ɔma me kɔ plan yi oh amfa ne ba kɔ afrɛ me da hɛ ti asɛm bi ama aka wo ɔka yɛ kra me kra ma nyɛ ne mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa Abladie, we are least mistake. Wa hwe ye dachi, wo do sabe si fom. Kosia oba boni,
1: se Rebecca.
0: Oba boni bi te se Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa kosia ba papa bi te se Sela. Sela no ma. Ya sister wo akofa Sela to so. Hwe kwa ya do kru dam so. Ye kai won wo te. O se Sela Abraham friend ka che ni so nko nu aduane na no ye fast. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena mo ba no sunti hwenhira kese a Awurade te ba fie ho. Eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso abepim David so. Ah Yesu firi mu ye ade. Isaac. Munyira oba papa bi. Eno ma bi a wo ye yenti. Kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 a. Wo kai wa Genesis 39:7 a. Wo kosia wo ba bi te sa.
1: Genesis 39:7.
0: Na eba sɛ akyire no. Yesu fura yiri tu ko nufi ne so no. Wo sɛ wanya bia so mu ye.
1: Onua
0: ba no kurupa wo
1: na
0: Ti asɛm ne ye.
1: Na Yesu fura yiri tu ne nisi ne so. Na wo ka sɛ.
0: O tamese ne
1: ne.
0: Yesu anke hwehwɛ. Ne di tu atwo. Wo dia ma DJ mpre hwehwehwe. Si bi hu a. Wo kwasiya wo ba bɔ ne bi 39 verse 7 Genesis. What is it?
1: Na eba sɛ akyire no.
0: Aha.
1: Yosef yiri twi na ni si ne so.
0: Ehe.
1: Na ɔka sɛ.
0: Ɔka sɛ.
1: Wo ne memeda.
0: Oh, ne kunu ne wo.
1: Mhm.
0: Ɔba bɔ ne. Ne kunu ne hɔ.
1: Ni hɔ.
0: Wo hu ba ma foforo.
1: Asɛ wo ne memeda.
0: Asɛ Joseph ne memeda.
1: Mhm.
0: Fi sɛ obi a ne fi hɔ.
1: Bi ni hɔ.
0: Bema bi a wale yire tia tia buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba link na sister yi je sika money enti sister yi won fa ne voting ade card ni agro
1: ebi
0: onam kra na egbon ntoma no na sister ne ji sika na no dia ba no abem aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Is that girl ready?
1: Amen.
0: Be man be dawie di diwie a Lord the time be

Any friend for me, no be bad in channel. I'm gonna see David Iba. Na yesu be sa wonsa. Moji ni se metu mi aye wehi. Amo bua ni se hani owure.